0: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
3: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps.

0: Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
1: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
0: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
2: Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
3: Ballroom on 1.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
2: Ako po si Amirag, kang pinagbubong, nakakaubos magkudakulo na maloto. Masiram kaya manok ni Osang nyaw nyaw nyaw.
3: Utam! Utam! Nakaubos na naman ako, manok ni Osang, kami ni ate.
4: Ako si Pete. Paborito ko ang manok ni Osa. Masigaw talaga ang manok ni Osa. Yum, yum, yum!
1: Thank you, mga bata. Enjoy your manok ni Osang fried chicken. Puwerteng siram.
0: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
5: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko itong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Nang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
0: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin. Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
6: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
0: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
7: Ballroom on one!
8: Un pasito pa'lante, Maria.
9: Un, dos, tres.
8: Un pasito pa'lante.

0: Sunday's Golden Classics. We'll be right back after these messages.
1: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
2: Sana all.
0: Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and Savvy Savvy stores near you.
3: Sunday Golden Classics. Sunday Golden Classics.

0: Sunday's Golden Classics will be right back after these messages.
1: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
2: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, kalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
1: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
3: Sunday Golden Classics. Sunday Golden Classics.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
3: Boss Herbal Capsule.
2: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
4: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas maganda ang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
5: This is Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.
6: Ha, ha, ha, beautiful Sunday.
7: Basta Pinoy OPM Classics.

0: Gatolandia. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
1: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
0: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: This is Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.
5: Ha, ha, ha, beautiful Sunday.
6: Basta Pinoy OPM Classics.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Sana all.
0: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
2: Ako, si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
3: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
4: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa Era.
5: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa Era.
6: At sinong kulabot, Fesh? Hindi ako.
7: Makidistro. Firmang walat.
8: At parang batang-bata
9: dahil sa Era.
10: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa Era.
11: Era, 3-in-1 soap, enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
12: Ako si Salvador. Sa gabi ay...
13: Si Salvi nga. Malatiyos, ang ganda. Dahil sa Era.
14: Era, 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
0: This is Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.
15: Basta Pinoy OPM Classics.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aan tabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin unyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susai mo kami minahagad, ning kapatawaran kang samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Peak Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romeld's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, Jun Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenia Family,
2: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
3: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
4: Radio. You're listening to One Radio News FM.
3: Tindugo na sa buong Bicolandia.
5: Listen this Sunday, Sunday's Best, featuring the Beatles, playing all the best hits on Sunday's Best.
6: Something in the way she woos me.
5: You're listening to Sunday's Best on One Radio News FM. Sunday's Best is presented to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Mix, formulated with extract of red alingatong, ampalaya, L-carnitine, and sweetened by stevia. Best Cafe, ang pinaka-the best na kape. Mura na, healthy pa. 13 pesos lang per sachet. Mabibili sa mga pharmacy, groceries, and supermarket.
3: Sunday's Best.

0: Bumili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
1: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Sunday's Best,
0: featuring The Beatles.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages.
1: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
2: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
1: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
3: Ang init!
4: Batata!
3: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
4: Batata!
3: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
4: Batata!
3: Sumubok na nitong bago. Introducing
4: Batata!
3: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
4: Batata!
3: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
4: Batata!
3: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
4: Batata!
3: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
4: Batata!
0: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Wala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
0: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng beast kape, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, laangat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
1: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
4: Arthritis. Isang sakit na nagpapahirap sanhi ng impeksyon o pagtanda. Isang sakit na pumipigil para magampanan ang ating aktibidad. Nangangailangan ng matinding panlaban.
5: Boss Herbal Capsule.
4: Pinagsama-samang baraba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong labanan ang sakit na arthritis. Labanan ang arthritis. Regular na ehersisyo, tamang pagkain, ibayong pag-iingat. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
6: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages.
1: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
2: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, na-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko itong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Nang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
3: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
4: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
5: At sinong kulabot?
6: Fresh, hindi ako.
5: Makidistrove.
6: Ferong walat.
7: At parang vatang-vata
6: dahil sa ERA.
3: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
8: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
9: Ako si Salvador. Sa gabi ay...
10: Si Salvin na. Malatyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
8: ERA 3-in-1 Soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
0: The best of FRC. Folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best FRC. We'll be right back after these messages.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow, gustong-gusto ko yan.
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black.
3: May bala.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
5: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
0: The best of FRC. Folk, rock, and country music.
6: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!

0: Sunday's Best FRC. We'll be right back after these messages.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
3: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
4: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan kung era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
5: Era natural organic shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair and reduce hair fall. Era natural organic shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
0: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
2: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
2: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Ang init!
3: Patata!
2: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
3: Patata!
2: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
3: Patata!
2: Sumubok na nitong bago. Introducing
3: Patata!
2: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
3: Patata!
2: Patata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang Batata Gel Juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
3: Batata!
2: But wait, there's more! Meron din tayong Batata Milk Drink in vanilla flavor and original. Batata Crystal Jelly Cup, Jelly Stick, at Pudding Cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
3: Batata!
2: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
3: Batata!
4: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabo na? Era Charcoal Soap, nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
5: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.

0: ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
1: Saan ka pong nurse?
0: Medtech.
1: Medtech
0: po. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahil ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rong Boss Herbal Capsule, malawag na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
1: Maghapon ka na kami.
0: Maghapon ako trabaho, dahil ako pipapagal talaga. Maski digde, so malugod kang mga masitas. Maano na ako dito sa laugkang harong.
1: Pati sa trabaho.
0: Pati sa trabaho. Hindi ako pinapagal. Maghapon niya. Magayunan ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
2: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule.
3: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
4: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
3: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
4: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
5: Still available.
6: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
5: Best Cafe Black.
6: Also available.
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: 12 pesos lang per sachet.

0: And Sally stores near you.
1: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
2: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, kalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
1: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
3: Sunday Old Stock.

0: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
1: Batata!
0: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
1: Batata!
0: Sumubok na nitong bago. Introducing
1: Batata!
0: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
1: Batata!
0: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
1: Batata!
0: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
1: Batata!
0: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
1: Batata!
2: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalandang, at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
2: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
4: One Radio.
5: You're listening to One Radio
6: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
7: Sunday on

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Sakit sa bato, sakit na pahirap, naramdam ng buong katawan. Maaring tumaas ang antas ng dumi sa ating dugo at sanhi ng iba pang karamdaman. Dapat bantayan.
3: Boss Herbal Capsule.
2: Pinagsama-samang panaba, okra, samuyot at panax ginseng, nakatutulong sa pagpapanatili sa normal na kondisyon ng ating bato o kidney. Labanan ang sakit sa bato, regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule, ang bossing ng mga herbal.
4: Sunday Old Stock.
5: It's number one.
6: Hört mal her, ich habe einen Plan.
7: Ja. Es ist weder gefährlich noch ist es schwer.
8: Was ist denn?
7: Es ist fast noch legal.
8: Mächtig, gewaltig. Was ist es, Egon?
7: Ihr hört genau zu.

0: I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance.
1: Domingo po ganyan, magpumpong alas at sagot pong alas 10 ang banggi. Ang sendo pong programang The Song, The Singer, and The Anchor. Si Joe Bones po, medyo tarde kidiit na oras. Ano, pero naghahabol pa kita. Ade, arog manangad ka. Kung saan, you have to work a little harder for you to cope up with the time. Pero maski di, maski tarde, maski late, tardi kidit. But again, the show must go on. Okay? So gusto po mag-participar, pwede po kitang mag-text sa kuya pong numero sa 0906-864-1805 o kaya po sa kuya pong messenger sa Jobon, Jose Jobons Bonto. Live po kita ngunyan sa kuya pong malive po kita ngunyan. Live pa kita nakaka-live. Ali, live, malive po kita ngunyan sa kuya pong account sa Jose Jobons Bonto. Kailang pag-arog ba ng gadgan, nagmamadali kita, di. Dahil ito nalugod na, hiling. Ha, kung ano ang sa tuyang gigibong. Ali, sige. Anyway, iyon man ang gadyan. That's life. Mm-hmm. Sige. Dahil kung ako, ayan, pala, di. Paano na sa pag-live nga ni? Dahil kung ako kuha sa pag-live. Anyway, sige. Tab-tab lang tabi ha, tab-tab lang. At pighahanap ko kung paano makapag-live kita ngunyan. Dahil ko na kukuha na tayo doon. Pisilon ang naghihidali lugod. Sige. Mm-hmm. Sige. Anyway, our first song. By the way, so gusto po mag-participar, pwede kitang mag-text o mag-chat na lang po sa kuya pong account. Tapos si Jobons Bonto. Ano po? And pwede mong kita sa kuya pong text sa kuya mga number sa 0906-864-1805. Ano? So gusto mag-participar, ang pakiurun ko lang po, kay Puhan na ang satuya pong mga request, ang satuya pong programa, all this. Ang gusto sabi po kayo sa mga kanta, magpumpong mga 1950s, sanggod pong mga 1970s. Ano? Iyan ang i-accommodate. Aha. So, ngayon ang premier at pangkanta, You're My World by Tom Jones.

0: Tobacco City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
3: Nagtataglay ng red alinatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease,

0: Again, I have a dream. A requested song pala nito ni Manay Ilen. Ano, Manay Ilen, tabi, thank you. Ah, dahil ko nakajantam, talagang I was trying to do my best na magjump, pero talagang dahil. Okay, balikan tango na ang satuyang pagirumdom.
1: Tindog na!
2: 20 years ng tindugon sa indong mga radyo. Asin padagos ang tultul na serbisyo sa lambang Bicolano. Kami taos pusong nagpapasalamat sa padagos ng indong pagtitiwala. Asin pag-antabay. Ini ang One Radio 91.3 News FM. Serving the Bicolanos since 2005. One Radio 91.3. Maski ano pa ang mangyari, tindugon sa napirmi.

0: Ganda El.
1: Ini One Radio 91.3 News FM.
2: Dugo na.
1: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika.

Again, you are the best thing that ever happened to me. And I would like to acknowledge the following. Of course, at sa kuya mga tugang, si Ote, si Salve, si Jude, si Buboy, ano, asin ang sendang mga pamilya. At sa kuyang mga mahal sa buhay, of course, si Judel, si Patin Curry, si JP, Buda, si Patin May. At siyempre, my one and only with yan, sabi niya, ang sabi niya, sabi digdi, ano ang pag-apod ka ang bunsong anak. Ali. And of course, ang mga minasunod, si Manaylid Busar, Barliso and family. Siyempre, ang si Ryan and family, muda si Jigs. Happy Pista palang Jigs dyan sa, ano ha, sa sulong. Ha? 11 and 12 or 12-13. Pagkaro 11 and 12 dyan sa sulong ali. And we happy pista na sa natabi, Jigs and family. Kaya Dora, kay Litlit, muda sa mga kipang iba. Si Riman Kirayan, ano? And Jenny B. Si Raya B, muda si Raya Jean. Okay? Si Manailin, banyastay ko ni nalilingwan. Ah, dapat ko tayo nakaduan, nagduman ako, Manailin. Pero, biyasa na. Manailin, Banyas, Marameda, Buena. Si Manailil Banyas, si Manaydiling, si Ninya, Banyas, Banyares, si Cora Banyas, Buesa, and si Marikit, ano, Beruela. Si Rikman, si Domingo Boy Banyas. Then, ako, dahil ko nahiling. Okay lang. Si Paling Ben and Maling Yuli Barameda, si Ma'am Corazon Bruces. Dahil ko ninalilingawan, ade, ang sa kuyang dating department head, head teacher sa Tabaco National High School, kan ako nagtuturo pa. Okay? And of course, si Ed Heidi and Manay Ides Padua, si Bationg ko si Badong, dyan sa pista magade, Badong, buda si Merly Boticario Cardano. Si Judith Borja Barameda, kay Chio Sid and Chio Fi, si Pulit and Jane Brigay, si Manuling and Asun Bungat and family. Siyempre si Skenny, si Jolie, si Mark Nathan and si Mikmik Bungat and family. Si Fred Cabrillas, kan Uncle Fred Carwas and Auto Body and Paint Services. Ang dating kagawad Alex Balingbing. Siyempre ang saya magayuno na agom. Si Honorable Kagawad Salvista Siubalingding. Si Mading Asunim and Pading Leon Siupo. Si Flory Bicas Barsaga. Ano? Barsaga Bicas ngunyan Bungay. Si Ringman sa iyang one and only si Berting Bungay. Siyempre si Kapitana Tesi Barsibal Burak. Asinan sa iyang agom si June na Burak. Si kunyan ano? Si Joe Burak. Nakaagumin sa mga turi dyan sa Kabasan. Dahil kumanahiling. Adi, Paling Buddy and Maling Franz Cometa, si Paling King and Maling Saying Bertis. Si Ringman si Ma'am Clemens Burais na nagandang magmanda siya. Okay? Ang tuya pong masunod na kanta, Solitaire. And this is by the Carpenters. This is for you.

sa pagi po kang kantang iyan, ang sa tuya pong programang The Song, The Singer, and The Anchor. Ha, pansamantala pong mamamaram. Alagan mabalik po giraray sa Domingo. Magpupong alas susagod po alas 10 sambanggi. Pasalamatan ta po ang sa tuyang mga station executives. Of course, si Mr. Jing Monte Alegre. Si Mr. Romy Bolante. Asin na ang sa tuya pong station manager, si Ma'am Rosana Osang Bores. Ano po? Siyempre po, kairiban ang tangon niyan sa technical side and sa kuya pong mentor, no? Si Sir Manny Almuguera. Mabalik po giraray si Joe Bonds sa programang The Song, The Singer, and The Anchor. Mabot pong Domingo giraray, ano? At sa tuya po giraray na suday nag-i-play, dahil ko na-i-play si mga kanta, promise. Inutong ko po sa Domingo. Alagad, ito po may mga request po kaya na medyo bago na. Kaya dahil ko po big play. Ano? Arog ka itong Lasting Love. Kunya na ito. 1985. Kaya po dahil ito na pwedeng i-play. Okay? So again, ang ultimo tapong kanta. Love Me With All of Your Heart. Iyo po ang sa tuyang kantang nagpaparam. Giraray, alaga, doturong ko, mabalik po kita sa Domingo, alas 8, sagod pong alas 10, ambanggi.

0: FM. Tamang balik impormasyon at the best natugtugan all in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
1: Radio. You're listening to One Radio
0: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: If you want to experience luxury and relaxation, Hotel Fina, it's Tabaco City's Fragrinities and Exempts. You can never run out of ideas to relax in this place. It allows you to experience the traditional warmth of Bicolanos with a chef and tailored guest services off and get pampered. First ever Hotel City now through their Facebook contact 05405888.
3: Ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee.
4: At Best Cafe Green ang napili mong bilhin.
5: Dahil masarap siya at bato lang kayang-kaya ng budget.
4: Ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Kasi buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Cafe Green, Comics, Armasay,

Hanap ninyo ang dekalidad. Asin Sigurado Supply na tato. Asin do. Jaya Enterprise. Kaipot sa hardware and construction. Rugged, gravel and sand. Boulders, 3-4 fresh gravel. Jumping materials, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, luvy blocks, and electrical supplies. Plumbing materials, asin. Kabos na klase min semento. Mayon porcelain. Mayon premium. Steelwood. Kapitura. Mga yekusin. Kulpang ina maya. Kung sa magjika G-Cash out. Asin. Bill sa tawad. Home credit. Asong ang mga karato. Sinsirangan. At na J-Pike kukuan. J-Pison. Mandisar. In billion. Or magapo. 908-813-154-36 and 06-S.

0: Sí. Sí.
1: ¡Vamos!
2: ¡Oh! ¡Yo la con la lunga! ¡Tú,

sa siyudad din Tabaco, as in Bilinas. 55 minuto pas po ang alas 4. Maray na aga sa sa indugon. Bigdiyo na naman na present programang Kig Kig. Ano ba?

0: Happy birthday kay Alan John Alaurin, kay Maria Erica Bilaro. Sa sabuyang pag-iriba, mga katindog sa Alimsog Integrated School kay Ma Brunyoso. Asin, siyempre sa iba pa pong may okasyon ngon niya na aldaw, enjoy life! Sa mga katindugod niya itong paragos na ka-boarding lodging sa mga hospitals. Oy, parahay na ka mo! Aldaw po kita ning Lunes, day 1 po para sa school year 2026-2027. Bulan po kan Hunyo 2026. Marata. Sa mga katindugod niya itong may kamunduan science, lagi po nating tatandaan ang malimit naming ipaalala sa inyo. Sa atin po nagbumula ang ating ikinasasama. Sa atin rin po naman ang gagaling ang ating ikinagagaling. In life, there are lots of people watching our next move, desperately waiting for us to fail or even praying for us to give up. But don't mind them. It's just doubles the fun of living. Let's bear in mind that failures and problems are not things we should be scared of. It could lead to breakthroughs and great discoveries. See life as an adventure and enjoy every moment of it.
1: Marata na.
0: Sa mga katindugod niya to, digdi sa Premier Distrito, Canalbay. Sa Ciudad din Tabaco. Sa Segundo Distrito, sa Ciudad Canligas. Sa Tercer Distrito, isabay niya to ang Ciudad Canligaw. Parte kan probinsya din Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Sur Sugun, Masbate, probinsya Canalbay.
2: Good morning.
0: Ini po ang 91.3 News FM, tindugo na. Sa pangarap po, katsamuyang Big Bossing, Jing Monte Alegre, Bossing Romy Volante, Boss Madam, Kagandahang Osang, at sa kuyang partner, si Manong Manny Almugera. Ako po, si Bueno. Bako man gwapong lalaki, alagad very inviting, as in day, nungka masayumahan. Dakul nagtataram, nagdadangog kami sa imo sa programang Kig-Kig, Kasurog Kan Tama, Kaiwal Kan Sala.
3: Si Bueno sa Kig-Kig.
0: Sa enot naratsada kan programang Kig-Kig, ang kabugtakan kan panahon, base mga katindugon sa ipinagpaluwas na daily weather kan pag-asa. Southwest monsoon o paro sa bagat ang nakakaapiktar sa westing sections kan northern, as in central Luzon.
3: Si Bueno sa Kig-Kig.
0: Dahilan po kay ni mga katindugon, ang Ilocos Region, asin Sambales, madalom ang kalangitan, asin igwanin mga paguran, dahilan sa habang
3: si Bueno sa King.
0: Mantang ang Metro Manila, asin natatalang parte kan Pilipinas, kasabayan Bicol Region, particularmente probinsya Canalbay. Mga katindugon, igwaman, paminsan-minsan nin mga pagdalom ang kalangitan, may mga lugar na pwedeng maka-

0: experience nin mga paguran dahilan sa localized thunderstorms.
1: Si Bueno sa King King
0: Marata Mr. Mrs. Oy! Oras na naman tanganing magpuon na magdisponer ning pamasahe.
1: Si Bueno sa King.
0: Magluto na nin pamahawan para sa satuyang mga estudyante.
1: Si Bueno sa
0: Nini Nonoy Oy! Marata! Sa enot na aldaw kan klase mga katindugon dahil dapat na babloy dahil dapat na barod ang ipahiling kan sa tuya mga estudyante siring man ikatabi mambuda sir
1: si Bueno sa King King King, King.
0: Mamahaw nin maray mga nini mga nunoy tangani na maray ang sa tuyang resistensya opening block ngunyan getting to know each other. Siyempre, yaon dyan ang mga nakalinyadang activities na ipinagpreparar ni Madam Buda ni Sir. Orientations, reorganizations, as in iba pa mga katindugon sa laog nin apat na aldaw. Lunes, Sundo, Webes, taan Biyernes mga katindugon. Independence Day holiday.
1: Si Bueno sa King, King, King, King.
0: Ano lamang ang sa tuyang pig-preparar na pamahawan? Sabi kan mga gurang, mga katindugon sa inot na aldaw na pagpasiring kan mga iskulahan dahil ba, lilugaw sanaan ipakao.
1: Si Bueno sa
0: tanganing Libyano sanaan na pakaukod. Unod-unod sa mga katindugon. Si mga katindugon yatong yaon na dyan sa inyong mga respektibong lugar. Si mga street sweepers, miembros kan solid waste management team, naglilibot na sa mga barangay, tangani na maghakot kan mga basura. Siyempre si mga yaon dyan sa merkado publiko. Ano tabi, payaw, igwa kita kay mga nag-abot na epektos. Marata! Pumamabuhay ka mo, mga parasira! Perming magpasiguro, tangani, dai mabugtak sa peligro. An sa indong payout para sa fuel subsidy? Ngunya na bula na Hunyo na. Pero, ito sanang mga kwalipikado.
1: Si Bueno sa King, King, King!
0: Ang programa nga niya atod sa Idokan Best Kapi 8-in-1 kasabayan Best Kapi Gold 20-in-1 Best Kapi Black 4-in-1 Best Kapi Green 6-in-1 Gabos with Herbal Mix kung kaya apwera sa bahamot na masiram inumon igwa pa po nin maray rahay na epekto sa lawas kang tawo kaya Best Kapi sa pagkaaga Best Kapi sa pagkaunto pwede man Best Kapi sa pagkahapon asin banggi manay puping manay guying baloonin do ang Best Kapi Green tanganing makataraman ka mong tunay na healthy ka na sexy ka pa yan man ang manok ni Osang fried chicken na kakaiba ang siram sabayan palilibre gravy ang mga akin nagkukuray ko sa isabay tara manok utang tilam igwa dyan sa banwaan kan malilipot nagwarairak digdi sa syudad din tabako igwa man sa banwaan kan malinaw tiwi asin syudad kan ligaw sa satuyang pagbalik mga katindugon ng ratsadakan King King Barreta.
2: Are you looking for a school that builds a strong foundation for your future? At Daniel B. Peña Memorial College Foundation Incorporated, your educational journey begins. We offer the following programs: preschool, elementary, junior high school, free senior high school. For college programs, we have Bachelor of Library and Information Science, BS Computer Science, BNC, BS Criminology, BS BA, BSOA, BEED, BSED, AB English, AB Political Science, Certificate in Professional Education, Graduate Studies Programs, MAED, MPA, MBA, MM. For more inquiries, please visit the Registrar's Office or call us at 052-742-4764. Daniel B. Peña Memorial College

0: Limited, your firm foundation to better education.
1: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
2: Buti na lang, may Fast Relax. And they want to share the relief.
3: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
4: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
7: Available in all supermarkets near you.
8: Bes, huyan kapalan? Maridodigdi, may dumanon kita.
9: Ha? Nata, masaing ka.
8: Aw, madumanon ko sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabaka lamang kidagdag na gamit sa harong.
9: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
8: Aram mo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asin bangko, igwapasin dati kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asin party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
9: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
8: Oh, anong patigahalat mo? Mus na!
10: Magpabi!

0: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances! Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing!
1: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
2: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
0: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sa inka pa, syempre, marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
3: Ilabas na!

0: Anywhere Trading. Makukuha sa Santillan Street, Kinale, Tabaco City with contact number 0927-813-0353.
1: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba, Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent. Mylin Enterprises, dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises, tatagpuan sa 897 Rosales Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor, Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the firefighting exponent.
2: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the City of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, near Fatima. For increase in reservations, please contact 07-637-6946, 0950-85600. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
3: Si Bueno sa King King
4: Philippine Standard Time, 14 minutos na makalipas po ang alas 5. Diyos maray na agaliwat sa indugamos mga katindugon kasabay si Manny. Ako po si Bueno. O yan na po ang rat sa dakan. King King Barita. Enot sa lado lokal, balik eskwela, puon ngunya na aldaw ang maabot sa Osobra sa 1.6 milyones na mga estudyanteng pampubliko as in privado, puon kindergarten, sundo, senior high school sa Kabikulan. Sigun kay Mercy Castillo, planning officer kan Department of Education Depend Bicol, sa naunabita ng numero, pinagkakarkulong 891,456 na estudyante ang para sa kindergarten sundo grade 6, 517,603 naman sa junior high school as in 229,027 sa senior high school. Maski na gani, an overall idagos lang kan DPED Bicol enrollment din maabot sa 2,000 na estudyante komparado sa nakalihis na taon. Konsain, ang pagbaba pinagkukonsiderar ang diit na mga kaakian na nakaabot sa edad na ipinagtalaan sa kindergarten basado sa datos kan Philippine Statistics Authority PSA. Alagad, taganing simbagan ang naunabita ng isyo ang DepEd nag-adaptar nin unat-unat o flexible na enrollment policy basado sa DepEd Order Number 15 Series of 2025 kung saan ang mga kaakian na mas 5 anyo sa tahaw kana Nobyembre 1 as in Disyembre 2026 pwede nang akoon sa kindergarten sa kondisyon na ini nakatapos kan sarong taon sa early childhood care and development program. Mientras tanto, an school year 2026-2027 mapoon Hunyo 8-2026 asin matatapos April 8-2027 na igwang total na 201 school days.
3: Si Bueno sa
4: Mientras tanto, mga katindugon, sa record kan Department of Education, sobra sa 26 milyones na mga estudyante ang pinaglalauman na mabalik eskwela ngunya na Lunes, Hunyo 8, para sa school year 2026-2027. Sigun kay DepEd Assistant Secretary Jocelyn Andaya, sundo kanakalihis na Biyernes,

0: halos nasa 26 ganti angol para sa naunang bita ng iskulyer. Pinaglalauman naman na igwa pa po nin mga madugang na estudyante, particularmente itong mga late enrollees.
1: Si Bueno sa King.
0: Mientras tanto, preparado na ang Philippine National Police PNP Bicol para sa saindang Oplan Balik Eskwela para sa pagbukas kan school year 2026-2027. Ganyan na aldaw, Hunyo 8-2026. Basado sa impormasyon na nakabot sa Kigkig Mabugtakan PNP Bicol din mga personahes para sa mas halangkaw na police visibility, pagmamandukan trapiko, pagtataonin public assistance, asin magiging preparado sa tulos na pagresponde in kaso igwanin mga emerhensya. Alagad, inako kan kapulisan na dainin da kaya ining gibuhon kung kaya maniligo asin dapat sa naman na magtabang ang publiko. Kung kaya pinaglalauman na sa pagikan tabang asin pagtatarabangan kan lambang saro kasabay ang PNP, DepEd, mga magurang asin namamanwaan, pinaglalauman na magiging matrayumpo ang balik eskwela. Pigsasabi na ang naunang bitan ng inisyatiba parte kan PNP focused agenda, particularmente ang enhanced managing police operations. Empo, kung sa in mas pigpapakusog ang katuninungan asin tranquilidad asin mas piparorum ang pakikipag-connect sa mga komunidad sa pagikan tunay na serbisyo asin pagtatarabangan. Mientras tanto, maabot sa 7,000 na mga personalized kan PNP kasabay ang iba pang ahensyas di gobyerno ang itataltag ngunyan para mas sana asiguraron na magiging matrangkilo ang balik eskwela sa Kabikulan.
1: Si Bueno sa King.
0: Revisaron man niya to mga katindugon ang mga pagirumdong kan Albay Electric Cooperative Incorporated base digdi sa saindang Facebook page mga katindugon dahi kinaka-schedule na brownout gunya na aldaw. Magigirumduban ang National Electrification Administration nag-asigurar na gabos na mga electric cooperative sa bilog na Pilipinas sa indang pinagmumonitor asin pigdirihiran nagibuhon ni stable ang supply kan kuryente para po sa opening kan school year 2026-2027.
1: Si Bueno sa King.
0: Alagad mamundo duman sa mga tagabanwaan kan daraga asin kasabay ang kamalig asin nobilyar dahilan o ginubatan pa mga katindugon dahilan ta sinda igwa ki mga naka-schedule na power interruption sa aga June 9 asin 11.
1: Si Bueno sa King.
0: Marata. Lampas na 5 bulan ang nakakalihis matapos na itaas sa alert level number 3 ang estado kan Bulkan Mayon. Konsain, rinibong internally displaced individuals IDPs ang sagkod ngunyan nasa mga evacuation centers. Magigirumduman, inerosize 2026 kan itaas kan DSTP box ang alert status kan Bulkan Mayon gikan sa alert level 2 pasiring sa alert level 3. Ini matapos makonfirmar ang nagpapanagos na magmatic eruption na ang sinyal iyo ang pag-ulwa kan laba pyroclastic density current asin pagtaas kan rockfall activity sa nakaliis na 5 bulan panagos ang effusive eruption kan Bulkan Mayon kun kaya mantinido ang peligrong pigdadaraka ini sa publiko. Ang mga lugar sa probinsya ng Albay na sagkod ngunyan igwanin mga evacuees iyo ang siyudad din Tamaco banwaan kan malipot kamalig ginubatan asin siyudad nin Ligao.
1: Si Bueno sa King.
0: Mientras tanto mga katindugon dai pa po nagkukulpa natakot na pigdarakan makusog na linog kan nakalihis na aldaw sa mga Albayano particularmente sa Harani mga katindugon diyan sa epicenter sa Santo Domingo Albay.
1: Si Bueno sa
0: particularmente na nadakol ang mga nagbuburutwaan na mga 40 years

0: 8 minutos na makalipas po ang alas 5. Thank you so much sa 107 live viewers kan kikik. Maraming good morning kay Madam Marlin. Marlin, nawara si Madam Marlin. Kay Vilma Lukban Ruleña. Happy birthday sa kuyang Agong Ika si Sinta. Nagwawara siya ano ha? Kay Bernadette Cirillo. Dina Bunagwa sa mga taga Sugod. Ayo Bertes Binyas, Abi Cabria Bien, Lianar o Ramil Barsidas, Julio Buen Consejo Junior, Ninang Cristi, kay Julieta Bombales, Bogs Anyera Brimbuela Junior. Pabati kami digdi sa San Andres Catanduanes, CJ Butin, Julian Kit JC. Uyugun mo an manugdan marata. Kay Vilma Lukban, oy, Argisiya. Marata na kamo, kidabana. Kay Ninya Bilches, kay Chris Balana Blanquesa. Shout out diyan sa family Blanquesa. Balana sa Disidro, always nagdadangog. Kay Maria Corazon Buban. Kay Johnly Balmaceda. Kay Mami Dil Madrid. Malipoton dyan sa Dos Montes. Kay Gemma Hakotina Volante. Angie Bueno. Erlinda Benitez Vilches. Nilia Buate. Samuel Anjonebo Bansuela. Watching from San Vicente Elementary School, Tabaco City. Atabon man kamo. Kay Erlinda Madam Bulanyos. Nina Palanas Bobis. Kay Joel Blanquesa. Brinda Bella. Kumusta ko po, Barcila Bella Biato Family. Kay Alma Rosa Lagyo. Diyan sa Purok 5 San Jose. At sa Bunggun Family dyan sa Urpaw, San Vicente, Tabaco City. Salamat from Bulacan, Plaridel, Elizabeth Oy, Ate Beth Butalon. Siyempre kay Paning Carlo, kay Billy, kay Ninyo, Buda Lilibeth, kay Cogs Canyon, Rizal Di Estrella, Josephine Pio, kay Bing. Kuna tabi, kumusta tabi, Bing Nang?
1: Bueno sa King King!
0: Ang programang ini atun sa Edo Cantinil Bakery, tinapay puwerte na super ming mainit sa presyong dati. Makukuha sa likod na party, Tabaco City Hall, pag sa diriasin pinamamahalaan ni Madam Gina Nang, perming niya o Nanbarsaga Eatery, mga masiram na minyo sa presyong barato. Pamahawan paguntuhan, merindalan pamanggihan sa Barsaga Eatery. Solve kagod nyo sa mga nagpapamataga asin na aagahan, digdi sa Sentro

0: Ciudad din Tabaco on Barsaga Itiri 24 oras nang nagsisirbi igwaman sid na nin air condition na inting barber shopping salon matapos magpagwapo asin magpagayon ninabot nin gutom diretso sa Barsaga Itiri perminyaon si Ati Met Barsaga syempre yaon man ang malilipot cockpit coliseum pagsadirikan familia Bea pinamamahalaan ni Ramos Boy asin Madam Girlie Bea makukuha along National Road yan po sa barangay San Isidro Inawod malilipot albay sa mga parabulang tandaan kada aldaw na Domingo soy-soy ang hack flight sa malilipot cockpit coliseum tandaan mga katindugon ang enot sundo 30 ang sultada ang gana ma-receiving 1,000 pesos na premyo 31 sundo sa matapos 500 pesos alas 6 pa sana registration na alas 7 sundo alas 9 ulutan alas 9:01 bakbakan partner kan mga mister asin misis na habo mapasma tambakan labahon darahon sa Adam Lac Laundry Shop serbisyo sigurado sa presyong kaya mo ang Adam Lac Laundry Shop nagagamit din makabagong teknolohiya kung kaya ang mga mo singunindong labahon pagluwas sa makina iturang baguna mahamutun pa we wash we dry we fold no worries just relax makukuha sa Purukuno Poblasyon Malinaw Albay maray na good morning kay Sir Nads asin mambing kalmada. Siyempre, mga mister, mga misis, gusto nindong magpagayon kan sa indong House of the Rising Sun at sa indong mga opisina, madam, sir. Igwanin beautification project sa barangay. Oy, Brigada Eskwela Plus na. Oh, madam, sir. Mahanap kita nin mga dekalidad na pintura sa inkembre sa tabako, color mix paint, sensing pintura, igwasinda. Kaya ipatimpla sa Rix, National Road yan po sa Purukuno, Barangay Tabako City. Barera, good morning kay Sir Asin Madam Helen Berwega. Siyempre, yaon permi partner kan kikig si Tabako City Councilor Rinir Burse. Chairman Committee on Appropriation sa sanggol ng panlungsod kan siyudad din tabako tunay na amigo kagawad sa pag-asenso
1: si Bueno sa Kiki
0: Marina good morning kay Sir Nals kumusta tabi sir na kakarigos na maliputon ngayon diretang yes kan mga baretang kikig dai nagkakasi o dai putan mga katindugon sa sarong kudal-kudal sa purok size barapurapo albay na uli po dahil naman ang sarong 43 ani matapos tigbason kan sarong 47 ani sa doon na residente man kanao na bitan ng barangay kunsain sa investigasyon kan mga otoridad naglalataw nagkaigwanin diskusyon ang duwa sa yestris na po nin maagahon napig sa sabing naghali ang suspitsado matapos ang gubugubo alagad nagbulta pakalis ni nagkaperang minuto danin sundang duman liwat na nagdiskusyon ang duwa sundo na tinigmaskan suspitsado ang biktima na tinamaan sa payo matapos ang insidente kuminutipas panudulag ang suspitsado mantan sa stick hospital na pagbulong antes idalagan ini sa Bicol Regional Hospital and Medical Center sa siyudad din at mga residentes na ng suspitsaris propura police station dahil sa susang duwang sundang tutuburan ginabit sa naunang bitan ng insidagad manong yun sa Peter da iman pigtaram na ang sundang gibo sa kubo
1: and also
0: balik na ang aldaw na trabaho kan mga empleyados kan Kapitulyo Provincial Canal by poon na ini matapos amindaran kan Executive Order Number 037 Series 2026 and Executive Order Number 25 Series of 20 adaptar sa compressed work week arrangement para sa mga opisyalis asian probinsya epektibo ngunya na Hunyo 8 2026 and 4 day onsment ang pinawaran na ninra mabalik na sa na 5 rason taganing gabos na empleyado sa sinopisyalis kan Kapitulyo Provincial na obserbaran ang official working hours na ang paglaog sa trabaho dapat kompleto ang 8 oras sa igwang total na 40 oras sa sarong simana sa reglamento kan Civil Service Commission
1: si Bueno sa
0: makatalaan i-distribuer kan Department of Agriculture DEB call sa pagi kan Bureau of Fisheries Resources Fuel para sa mga kwalipikadong fisherasira. Basa sa impormasyon na nakaabot sa kigkigmod niya na bula na Hunyo gigibuhon ang payout o gari sa probinsya ng Albay magiging mga personalized can be ang nakipag-coordinar na si Congresswoman Criselle Borges.

0: kadagman para sa naon ang bita ng katuyuhan kung sa in ikadong parasira ang nakatalaan magresibe ng 3,000 de pesos na fuel soy. Pwedeng sa paagi din fuel card sa mga igwaning access sa mga accredited station as in cash vouchers. Ito marayong lugar na difícil makakuha o accredited na gasoline stand. Ang mga parasira, tanganing maging kwalipikado sa anuman na benepisyo sa gobyerno, dapat sinda rehistrado sa Fisher Fox Registration System. Nakalista sa National Program for Municipal Fishing Vessels and Gears Registration. Nag-ooperar municipal fishing boat of 3 gross tanks or below as in legal amit na fish. Marata. Nakatabi ang ipinagpadarang tupad beneficiaries kandi pan-employment sa mga eskwelahan. Sa pagpuon kasiin, maabot sa sobra 19,000 na individual ang nagkaigwaning hanap buhay na anhubeto, iyon na magtabang tanganing ipreparar ang mga eskwelahan sa pagkasingon niya na aldaw. Hunyo 8, 2026, aporakan paglinig ang mga inipig dirihiran, pardin gulayan sa paaralan na igwang sukol na rin square meter. Antupad sa mga eskwelahan ang magpapadagos ngunyan na simana para mas tapuson ang sa indang kontrata antes ang payout.
1: Si Bueno sa King.
0: Taod-taod mga katindugon, ani ba pa?
2: Imagine this. The juicy sweetness of watermelon, the calming scent of raspberry, crisp freshness of green apple, and the delicate aroma of cherry blossoms. Now that, in a hand wash. Introducing the new LCC Essentials Liquid Hand Soap for every pump, leaving your hands clean, fresh, and beautifully scented. As an introductory price, only $179 all branches. Freshness you can smell. LCC Liquid Hand Soap difference. Grab yours now.

0: tire changing and wheel balancing, under chassis repair. Check your FDA water disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-30, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
2: Ram vs. Janko. Asin ang sa iyang Power Committees.
3: Trade and industry, angat ang negosyo, tuluy ang kita.
2: Labor and employment, gabos may mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kan tunay na pagka.
3: Public information, tulos na ibabalangibog.
4: Disaster risk reduction and big ilog ng tabak.
5: Magandang benepisyo sa katawan, ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Araw ko, Lalinda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Lama ko nitong Best Cafe. Tuloy na ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with 12 pesos lang per sachet.
7: Ilabas na!

0: At ngayon sa ating mga balitang pambansa, pinasaringan ni Senador Panfilo Ping Lacson si Senador Alan Peter Cayetano na mag-Facebook Live na lamang ito kung wala sa panig niya ang batas at ang katotohanan. Inihayag ito ni Lacson matapos mag-Facebook Live muli si Cayetano nitong Linggo, Hunyo 7. When you're strong on the law, pound the law. When you're strong on the facts, pound the facts. When you're weak on both, mag-Facebook Live ka na lang, sabi ni Lacson. Tinanong din ni Lacson kung ano, kung hindi naman ito kinikilala na ito bilang ng Senado.
1: Si Bueno sa King.
0: Inaasahan ng Kamara na hindi maaantala ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa kabila ng sigalot sa Senado matapos kilalanin ang pamumuno ni Acting Senate President Sherwin Gatzalian. Ayon kay Deputy Speaker Paulo Ortega, natapos na ng Kamara ang kanilang konstitusyon na tungkulin sa impeachment at inihintay na lamang ang Senado na magsimula ng itis.
1: Si Bueno sa King, King, King!
0: Samantala, binawala ni Senador Alan Peter Cayetano ang 18 binansagang Malita Boys na humarap sa hearing na ipinatawag ni Senador Erwin Tulfo sa Senado ngayong Lunes, Hunyo 8. Sa liham ni Cayetano kay Atty. Libby Baligod, nagpasalamat si Cayetano sa pagdalo ng mga ito sa Hero Ribbon Committee noong Hunyo 4. Nakasaag din sa liham na ang mga imbitasyon para sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ay dapat galing lang kina Senators Piña at Marcolita o kaya naman ay sa committee secretariat na batay sa direktiba ng dalawang senador. Dagdag pa ni Cayetano, ang procedural safeguards at protection sa 18 Malita Boys ay hindi nila masisiguro kung ang pagdinig na kanilang dadaluhan ay labas sa kapangyarihan ng mga duly designated chairperson.
2: Dula ko na lungkot.
0: Samantala, umaasa ang Kamara ni Representantes na hindi maaapektuhan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahit may internal dispute sa liderato ng Senado. Ayon kay House Deputy Speaker at La Union Representative Paulo Ortega de Pif, kinikilala na si Speaker Faustino Budge III, si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatzalian bilang leader ng Senado matapos itong maihalal ng 12 senador noong Hunyo 3.
1: Si Bueno sa King, King, King!
0: Samantala, sa mga mahilig sa basketball sa NBA, umuwi na ang New York. Ang Knicks bitbit ang 2-0 lead laban sa San Antonio Spurs sa 2026 NBA Finals. Game 3 sa Madison Square Garden sa Martes, araw po sa Manila. Malamang na panahuing pandangal pa si President Donald Trump na matagal ng Knicks fan. Mahigpit na magpapatupad ng seguridad ang MSG at United States Secret Service upang matiyak ang seguridad ng chief executive at mga ticket holder. Strict no bag policy will be in effect and no fan should make every effort to limit personal items to an absolute minimum. Magkasamang pahayag ng USSS at MSG ang fans na gustong makita ang unang laro ng Knicks sa finals sa pool noong 1999 handang magbayad manong-mani ng $10,000 na equivalent sa 617,000 pesos para makapasok. Grabe ano? Sa Madison Square Garden, $10,000 manong money. Tindi talaga ang kasikatan nila.
1: Si Bueno sa King, King.
0: 50 minutos na makalipas po ang ikalima ng umaga. Iripos-ipos na mga nini, mga nunoy. Ay, Mr. Mrs. Day pa ka bumbahi kibalo ng mga aki. Maray pampabaluno ninduki pagkaon. Bako sa nakwarta. At iba adan pagparabakalon ka yan. Sumanga, ha? Bako.

0: resources sa mga bansang Germany and Saudi Arabia. We also offer cash assistance sa mga household workers. Para sa inyong mga katanungan at marami pang impormasyon, i-contact lamang si Ms. Tessie Begiras Kililan sa numerong 0966-8279 ang kanya sa second floor, Block 26, Lot 1, Anasyon, Matagba City. See you mga job seekers at Ram Asia International Manpower Services Incorporated.
1: Sa dami ng ginagawa mo sa araw-araw, kaya pa ba? Dapat
2: G lang! With Gourd C+. G to support your daily grind, G to feel good from within, and let your natural glow shine. With proper diet and exercise, Gourd C+ is your big plus tool.
3: Orbic acid plus zinc is the generic name of Gourd C+. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kung ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, as in iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
5: Karider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong dekalidad ang bawat pyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading para sa matibay na serbisyo, performance, at pormang panalo. Cycle Pro Motor Accessory at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
6: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong?
7: Yaon ang Zap Donuts.
6: Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks.
7: Zap Donuts, barato na, masiram pa.
6: Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan Manok ni Osang Fried Chicken House.
8: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sana ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
0: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numerong 0966-876-19 o 0469-31.
9: Handisin, sigurisyo sa gawin. Asertado, JRSN. Makukuha ang gabos na kaipuhan. Hardware and construction supply. Argasan, boulders, rocks, 5 and 30 blocks, and supply else. Asin, gabos, simin, cemento, mayon, green. Ang akibot, asin, mga pintura, mga yero, cucumber, sosin, ang iba, available na maya, kung kamo, cash, bayad, pek, kwelun, debit, pwedin, hardware, mati, parao, reservantis, kaya pa, ng bulsa mo, JR, Akusa Subdivision, Taga City, JR Enterprises, owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Billion, mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
10: JR Enterprises.
11: Malsumun pa
12: si Bueno sa
11: King Philippine Standard Time. 3 minutos na makalipas po alas 6.
13: Kuya Sipay, ang porma talagang puwerte.
11: Preparado na si Manong Dan. Naka-uniform na. Pasiring na sa eskwelahan. And out pa man lugod na, ah, gabos kita, naka-uniform na, naka-uniform naman ako. Ano, Manong Sunny Unrubia, have a nice morning, Monday po everyone, especially sa mga naka-tune in sa programa mo, Sir Boyen. Salamat. Kay Rose Bunaw, pa-shout out sa Santo Cristo Purok 5, always tindugon. Kay Glenn Canyon, pa-shoutout sa mga taga-Kumon, Malinaw, Joel Blanque.

0: Mesa, kay Karing de la Cruz, Elizabeth Vilches, kay Lulay Jilay, Lulo Basi Buda, Lola Igay, kay Lula Aida Bitay, Lula Fe Bitara, kay Lula Sining Buda, kay Lulo Angel, kay Pading Boy Buda, Mading Auring na Nunez, Siringman kay Manong Efren Buneyo, kay Pading Noel Banyal. Pasalamatan ko palan si Madam Lita Bitara Bila. Nag-birthday ka palan tabi, Madam, kan Pizza 4, kundi yaong ka po sa Japan. Pero salamat po sa imbitasyon kasood, ma. Kasubanggi palan, dakol na mga bisita. And nagpapasalamat kita ta. Dakol lang nakakamidbid sa to. And dakol lang mga paradango. good morning, 02181. Good morning po.
1: Good morning, sir.
0: Ano lamang?
1: Salamat sa inyo, si Lula Gilay tabi ini.
0: Uh-huh.
1: At tapos, sir, na duman ako sa gadang kasuod na. Kataning inikan Gloria 83 sa San Francisco. Gadan po si Junior na Andres Bulofer alias Kalaad. Sabi kan agong tiya, pwede ti ang pakipangapudan mo na sana sa aga sa kigkig kiserbuen na ipapasabot nabi na sa agang alauna ang misa. Pero kay puan alas 12, tiri po na tabi. Dumansarong na Junior at Kiserta. Opo. Tapos sabi ko, okay, Manay Aida, na nag-irestoryan kami kasuod ma, o bahala ka na ngayon, Jeling, ipangapudan mo ngayon sa aga kay Sir Buen. Sabi ko, yung tabi, Manay, kaya nakisingit ako, sir.
0: Noarin po ang ano, noarin ang lubong?
1: Sa aga po.
0: Sa agang...
1: Alauna po ang misa.
0: Okay, sige. Sa ini lulubong?
1: Sir, ta. Siyempre, tiyaon man ako kan agong. Kaya
0: opo.
1: Sabi ko, sige, ta, singit kong ipangapudan sa aga kay Sir. Kaya, salamat na dakulaong, sir, tabi sa pagtao mo kay linyakan sa kuyang pangapudan.
0: Sige po.
1: Salamat sa mga supporter kan kikik.
0: Sige, salamat.
1: Ayugoyogon
0: mo. Salamat. Sige, salamat. Si Lola Jelay. Si John alias Palaan, nagpaaram na palan sa ibabaw kang kinaban. Di, sa aga po, sa iyang lubong alauna ang misa. Diyan sa iyang House of the Rising Sun, sa ibaba sa iyang kan La Glorias, mga katindog. Madam Lita, salamat po, Tambi. Ano ngaya buwin ang kadakla na problema na pigahampang kan mga aki sa first day of classes, lalong-lalo na itong mga nasa elementary, itong mga grade 1 pupils niya to. Maski pa sa grade 7, halos arog man kaini ang problema, mga katindugon. Ito bagang transition gikan duman sa panahonin pagkawat. Play-based pigaapod, pasiring duman sa structured classroom time. Di siyempre, ang pagkawat baga, maski puro pa, no, igwamang kinauukdan dyan ang mga aki. Pero, di po iyan in pigsusunod na ano man na oras, ano man na schedule, basta ang aki matana, pwede na po sinda, mga katindugo, na magibukan sa indang gustong gibuhon. Pero kadakla na beses, kawat. Iyo. So, ngunyan, kapag ka ilinaog na sa klase, lalong-lalo na sa elementary, sa grade 1, mahiling mo na iyan, igwa na po kidapat sunodon na structured classroom time. Sarong oras kaya sa pagbiaba-biaba-biubo, diudo-diada-duda, makakatindugot, igwaman kipanahonin pagkawat. So medyo sa transition, talagang nadidipisilan ang aki, isabay pa ang pigaapod na separation anxiety. That's

0: ang magurang harayo sa sainya. Pero igwapodin mga pagkakataon na ang magurang pigsa sakripisyo ang sa iyang panahon sa harong tangani sa nang pirming masinaw sinawankan sa iyang aki. Nag-i-stay man si magurang, so ina particularmente dyan sa luwaskan classroom kung sa inagkaklase ang sa iyang aki. Tangani sa naman na maging kalmado ini asin mabilog ang isip makapagtaoning atensyon duman sa pigtataram ni madam. Takunda iwi masinaw-sinawa ng kalaggan sa iyang ina o magurang, malamang magparakuray ko sa iyan aki mga katindugon. Makadisturbo po iyan sa iyang mga si. Ano nga iyan buwi? Normal o abnormal? Normal po iyan mga katindugon. Iya? Taaram naman sa nanyato na ang mga aki minsan dahil napapamugtak sa sarong lugar. Aday mo yan, pwedeng i-expect na matinir iyan dyan sa sarong tukawan. Talagang, ganipirming pig uurasaan mga katindugo na gustong magparalakaw-lakaw. So, yan ang mga sitwasyon na sabot na po iyan kan mga paratukdo. Kaya nga ni, piglalauma na itong mga makapot kan grade 1, ining level na ini, dapat ito talagang untraining para po duman sa mga aki itong talagang tataumag pasensya asin mag sabot duman sa pigigibukan mga aki tatibaan kon an pakaputon po nindo dyan so mga sanay na duman sa intermediate timaan kon dai makasabot baradulan.
1: Si Bueno sa
0: magako akamudyan yung kompromiso mga katindugon inyo and kita man mga madam buda sir bilang panduwang magurang para mientras na magurang dyan sa eskwelahan sa prinsipyo kan loco parentes medyo pahiwason ang pagsabot asin pagtaoning consideration. And that is why it is very important mga katindugo na in the opening block magkaigwa kita ni na student profiling sa buton niya to ang buhay kan sa tuyang mga estudyante sisayan mga magurang kaini mga taga sa inan ini ano ang kamugtakan kan pagbuhay-buhay ta sa paagi kaiyan mga katindugon makakapagtao kita ni mahiwas na pagsabot asin maninigong intervensyon nyata ang mga aki ang behavior araw kaini nyata ang mga aki lulubog lilitaw iyan ang mga serbisyo na kaipuhan ni madam ni asin sir na itao digdi sa mga kaakian tangani mga katindugo na ma-re-reserve po niya to ang kamuutan kan Department of Education na dapat dainin mawalat na dapat gabos na school age children madara mga katindugo maibalik sa mga eskwelahan.
1: Si Bueno sa King
0: 12 minutos na makalipas po ang alasays di mga katindugon puon mo niya na bulan na Hunyo ini po tag-uran sa satuya kaya tag-uran na buot sa bihon puon ka ito sa good sangun niyan sabot na kan lambang saro sabot na kan mga local government unit na arog kita digdi sa Pilipinas duwaman lang ang season ta rainy and dry season. Tapos na po so dry season, pero pig aapod ta itong summer season na daiman po kita nin summer ta. Dumanman sa na ito sa ibang kontinente. Digdi sa tunya, dry buda, rainy season. Tapos na ang dry season, naglaog na po kita sa rainy season. Matapos ideklarakan pag-asa na yao na po mga katindugon panahonanin habagat southwest monsoon paros habagat mga katindugon ang prevailing winds na nakakaapiktar digdi po sa satuyang kapalibutan. Andara-dara po kayan uran. Alagad sa ibong na nasa laog na po kita kan taguran, nasa periodo na kan taguran, kita po igwaning pigbabantayan na matinding taginit na makakaapiktar sa satuya ang super El Niño'ng pigaapod po niya to. Ang init na iyan, mai-experiensyahan mga katindugon dyan sa mga kadagatan, lalong-lalo na sa dagat Pasipiko, na kuning kaso, sa periodo po bagang ini, may mga maglaog, mabilog na mga maraot na panahon, ang sabi kan pag-asa, peligroso na ini mga makusog.
1: Si Bueno Sa.
0: So ano ang dapat na ibuhon? Dapat ang mga local government unit, piga-ariglar na ang mga dapat ariglaron, lalong-lalo na itong mga lugaris na pigkukonsiderar niya itong mga low-lying areas na kapag kadiit-diit sa nanganing uran, mahiling na po din doon pagtaas kang tubig baha, kaipuhan iyan, resolvera na, kaipuhan na po iyan na tawananing atensyon kan mga lokal na gobyerno poon sa barangay, sundo mga katindugon sa banwa o syudad. Taday pwede na aram na niya to, ininaan panahon para duman sa pinaglalaoman niya itong kalamidad, dahil pa kita nag-iiripos-ipos.
1: Si Bueno Sa.
0: 15 minutos na makalipas po ang alas 6. Maray na good morning kay Jane, ano ba ya? Jenny Elizabeth Hernandez. Pa-shout out digdi sa 10th City. Sa mga taga 10th City, maray ta na rumduman ko. Saro sa mga pigtataramkan sa tuyang alkalde ni Mayor Sinon Binyas Volante, na kung kamo na identifikar na binipisyaryo kan housing unit dyan po sa Binitayan, dahil na po magparaduwa-duwa ako una po nindo tanganing igwa kabuninip kung inkaso padagos na nagkakaigwanin pag ngurub-ngurub ang bulkan. Norben, good morning!
2: Good morning, Kabi Sir
0: Rain. Kumusta dyan sa Hunop?
2: Medyo may nalalis ng sigma, grabe, malamdong ikilat.
0: Grabe, ano? May mga lugar nga ni dyan? May mga lugar nga ni dyan na nagtaas o tubig, ano?
2: Iga po, sigma nga ni, grabe sa duwan, malamdong kinamaso, kuryente, may barangay kay Propono ng Hunop.
0: Awi, no?
2: Kaya nagpang asin mo ma.
0: Pero ngunyan, may kuryente na?
2: Iwala po, iwala.
0: Okay, very good. Kumusta man ang preparasyon para sa opening kani school year 2026-2027?
2: Medyo, okay man tayo, Sir Ben. Medyo, narami yan yung mga ilman.
0: Mm-hmm.
2: Di... sabi si Sir Ben, may pag-apuna lang pa ko, Sir Ben.
0: Na?
2: Na so, sa kuyang, sa kuyang kaya, manawar na isang Merkles kong pangili ng kaulay.
0: Dahil nag-uuli?
2: Hindi, sabi. So, kasi medyo magayon na klaseng ayam.
0: Anong klase?
2: Ang klaseng ayam na pinili na kulay brown, milk brown. Ay, alam ko yung may pulingas po yung gold naman sa liyaw, tapos may paa siya.
0: Oh, babae, lalaki?
2: Babae. Tapos, alam ko yung mga 5 months pa lang pinili.
0: Ayo.
2: Kung sa'yo man tayo nakahiling kayo o nakakuha, pili po ibaligid sa samuyang around. Kaya, image lang sa samuyang pisco around na katama lang kami dito sa inda.
0: Aha. So, tibaan lamang ko kamo ang nakahiling o nagsampot sa indo, pakibalik man po kay Manong Norbin. Tangani na aram mo, kapag nasanay na kitang igwaki mga pet na pigaataman, gari kung nawawara, makamundo man baga tabi Manong Norbin, ano?
2: Sir Bueno.
0: Mm-hmm. Di, sige.
2: Sir Bueno, pili po ako magkapot sa sa'yo mo sa video ang pumpakalag po kay cancel set hindi sa mga barangay.
0: Oo.
2: Medyo yaon din talaga lang ang mabaw ng mga ID kay kailahat na lugdog.
0: Dahil guayang ki mga ano, lightning arrester na pigaapod, tangani na naimadanyaran ang sa indang ano yan, so sa indang facility.
2: Ay, yaon po si mga barangay. Dahil yaon din po sa may prop 3 Mhm. Jam ulah kelas kan. Paling marah umbar ame survey.

0: Pero hindi, pigiin na ka lagi na eh. O kaya, namoy, ano, naka lagi na yung anong proseso na muya so, sa muyang barangay.
1: Mm-hmm. May konsiderasyon man niyang kipirak ba nga? Manong Norbin, yeah. Lalong-lalo na itong may sadiri kanda, kada kulang bagay yan ta, sadit na porsyon kanda ga, ribo baga ang nag-aabot sa iya kada bulan.
0: Iyo,
1: di sige, dito iyan na no, dito, doon. Sige, tawag yung Manong Norbin. Thank you so much. Dito o doon?
2: Si Bren O sa King, King, King, King Band!
1: Ang kamos na mga silidad, mga katindugo, na mga arugan, mga marahalon, igwapo iyang kampiga-apod na lightning arrester, ininganing sa muyang kuyan, Manong Mani, di ba? Iling sa tuyang tao, igwaining lightning arrester, tangani po na daipag rapaduhon kikikilat ining sa muyang ah, tower takon mapahit ini di pundo kita digde ah, para riyas man kaya itong mga cell site ah, igwa po yan ki mga lightning arrester maski ining mga yaon digde nga ralangkaw na lugares sa city igwa po yan mga katindugon niyo oho nalibong ako duman ano ha. Kunyata ta ana panahon ngunyan talaga makali bakuna sa naman simpleng uran pag uminuran tuda ki uran may sabay pang kikilat muda dalugdog pagka umininit tuntu daman ang init mga katindugon iya ba ana ngunyan apoy rakayan ha pinahit kita kan kan pinahit kita kan alangkaw na init factor na nag 44-43 ha? Kan mga nakaliis na aldaw ngunyan linog naman ang nagpahit digdi sa tuya ha? 957 nasa 5.3 pag 958 nasa 5.4 magnitude talaga makusog igwapanin mga ano aftershocks mga katindugon and nagpapasalamat kita dahil anta si sa tuya mga gobernantes automatic man na nagkondusir ni na mission nagpasiring sa lugar ah, kan epicenter tangani na aramon kon kumusta ang danyos na pigdara ka ini sa mga infrastructure asin syempre sa mga kaharungan igwanin mga kaharungan na nagbatak talaga ah, so lanob ninda. And may mga deke na nagbatak, may tinampo na nagbatak. O talagang maluya lang ang pagkapahit.
2: Si Bren O sa King, King, King, King!
3: Talagang puwerte.
1: Taon-taon! Ang iba pa?
3: Ang ulur mahamuto.
4: With the escalating students population, Tabaco College is hiring applicants for teaching positions in various baccalaureate programs. Social sciences, agriculture, nursing, electronics engineering, business administration, and elementary and high school teachers. Qualifications. Applicants must pass the licensure examinations in their own field, preferably with master's degree and with good moral standing. Interested applicants may submit the following: application letter, resume, copy of diploma and transcript of records, and other pertinent documents to the Office of the Vice President for Academics, Tabaco College, Number 5, Tomas Cabila Street, Tabaco. Contact 0908-625-93.

0: Ginger Brew sa labas. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drug accessory stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
1: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylene Enterprises. Mylene is nothing exponent. Mylene Enterprises, dealer of all kinds of brand new fire extinguisher, fire detector, and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refueling of fire extinguisher. Mylene Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rosales Street, Cormedal, Tabaco City. Mylene Enterprises. With free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylene Enterprises. Mylene Enterprises, the firefighting exponent.
2: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vin's Hometown, one of the newest hometowns in the City of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946, 0950-820, or our Facebook Vince. Hurry, book now. We're excited to accommodate you. See you. Hometown. Home.
3: Si Buwan Kigigos na po, Sais! Uko naman pag masapil kung anda silan sa dugo man ka gusman uag kan prodyo mga lagang aralasyo ano ngay laum ako peong mani budak manong Jun Sapiter Madam Naduri manong Reynold Martires ako kuta na naglalaom na mata ito sona kan pres ibinuyagyag itong mga harakbasan sa flood control. Naglalaom ko ta na ako na mahiling niya to ang liwanag na mabawi na itong mga hinakbas na pirakan mga sumbikalan. And itong mga nagakbas, oras na patunayan, naom ako na makukulong na mga katindugo ning habang buhay.
4: Ito ba na yan?
3: Ang ngaya buinta gusto mo pang makulong, ah, ang ibabaga ngaya, nakikipag-compromise sa gobyerno, mauli na sanakan sa indang hinabas na pirak.
5: Si Bueno sa
3: gusto kong makulungan mga sumbikala na iyan, takitang mga Filipino ibaman, ah, kita, madaling makalingaw, mahirakon, lalo mga nakaliis na panahon naming utang na buot doon. Duman sa nagtabag kibilyonis na pera.
4: Lato ba na yan?
3: Kaya mas maray na makulong iyan maguli pa. Di, nawawara na po kita nin paglaom. Although, ana sa kuyang pagtubod sa kagurangnan, sinto di buhay ko, yaonan sa kuyang pagtubod. Pero, sa gibugibo kan mga kinaon at managluluyan manong man. Pero igwa pa ako nin pangadji sa kagurangnan na inkaso man da imabal maibalik hanina bangs na pira kan mga sumbikalan dapat maasigurar niya to manong mani na da ina ini mautro
4: asaway ka tunaw ka
3: da ina liwar
4: lato ba na yan
3: so laptop ko ta na kaito pang panahon igwana ang mga paratukdo. Minasima si mga katindugon kan lid.
4: Pasaway ka!
3: Bako. Kung nagnganganga ni Madam Buda si Sir, Nam, tir na yo! Dito na wi! Kaya, day bali, day may balik. So kwarta, mapriso itong mga sumbikalan. Tignapinay utan. Mangyayari sa na iyan kung kita makaukod sa pagpili kanya to.
4: Asaway ka.
3: Magpo na po kita sa November 2, 2026 para sa barangay as in sangguni ang kabataan elections.
4: Lato ba na yan?
3: Iburuto niya to itong mga tol-tol.
4: Asaway ka.
3: Track record.
4: Lato ba?
3: Tunay ang bako mga katindugon sa kudas.
4: Asaway ka. Tunaw ka.
3: Mga kinakban ka mo, ah? Eh,

0: naman. Sabi ni Paito May, manong man, hindi ako. What? Ilapit sa utso. Kung ano man ang pahit kan blue ribbon ko po. Tatano? Na paano ito? Nasu presidente kan Senado. Ha? Nahiling ko. Ya una duman sindana ang naghahadiri ni
1: Tatan. Oh, so.
0: Libo ako duman sa ring na ito. Mga katindugon, ang nagdarakan testigo si Marcoleta. Ang narsa sa indang testigo si Marcoleta. Parang pata ang isisimbag duman sa sahap kaysa duman sa mga maring-maring na ina. Dahil daki kita. Pero ilingon din naman nagtutubod sa indang niya tayo wala mang ki-impact. Paano mang kaigwaning impact? Parang kantawo na apat duman bako man. And itong mga nata na 14 chatin do sa indaging sumbi kahalaan ako. Siguro kuminalim isipon mong sabi ni NB 5 milyonis pala niya ang itinaod dyan sa tigsararos. Ako sa indo.
2: Mayung manatukon.
0: Pre, minutos na po ang alasays. Ika mo baga ngayon naka tuto nin pamahawa napit barsaga itire kay ati bet barsaga tadakol niya na pagkaon. Tanganing din mga nini, mga nun. Huwag gusto nin na dyan sa DNL Bakery kay Madam. Nawala to, makano sa shop. Puro kuno ka poblasyon, Malinawal Bay, kay Sir Naz, buda kay Mambing, kay Lian, Marina, good morning. Aboy, no? So, mga parabulang Domingo. Dyan sa ta, malilipot kakpit kulisiyom. Yo, ano tabi, boss boy, Marina, good morning, buda kay Madam Girly. Ano tabi, Madam Girly, nag-retiro ka naman sa serbisyo bilang public school teacher? Iyo nga yung buwin nota, nagsawa na ako. Eh, kinaman. Marina, good morning man. Sa Tabaco Color Mix Paint Center. Kumusta man so benta nindo tabi business store buda Madam Helen. Ayos nga buen an pinakamaray nga ta may bonus pa. Ano niya kung bonus? Sabi nga kan mga parabakal, ha? Kung naghahanap ka mo ki di kalidad na pintura sa inka mo maduman, siyempre sa Tabaco Color Mix Paint Center. Salamat po sa suportan niyo mga paraan tabayan, ha? Thank you so much, man. Kay Tabaco City Councilor Renner Bursi, tunay na amigo, kagawad sa pag-asenso. Di, iyo yan, aldaw po kitaning Lunes, out pa man lugod na si mga barangay officials, igwaman ni na contingency measure na pig-adaptar, lalong-lalo na sa panagos na pag-deploy nin mga barangay tanod dyan sa saindang mga sa mga eskulahan na yaon po dyan sa saindang mga respektibong jurisdiction. Nangangadji po kita na maging libyano ang enot na aldaw para po sa pagklase sa kansatuyang mga kaakian. So mga barangay tanod, mga barangay officials na inkargado sa peace in order, tapos sitong chairman committee on education, tawi man nindo nin panahon na magtagalibot-libot dyan sa satunyang respektibong jurisdiction. Iyan po, ang kamautan niya to na may ipahiling, may ipamati sa satunyang mga estudyante na safe sinda dyan sa satunyang mga eskwelahan dahil ang taaktibo kita. Perminyaon dyan ang sa tuyang presensya.
2: Si
0: 40 minutos na makalipas po ang alasays. Sabi kan iba, stop auditing ordinary taxpayers. Audit corrupt politicians and their family businesses.
1: Si Buen Osa King, King, King.
0: Saro pa igwa ki mga nabibilog. Saro pa igwa ki mga nabibilog mga katindugo na grupo na nagpapahayag.

0: mga katindugon, dahilanta ang sarong bilog na familia, pwede man giraray na magdalagan, maging opisyal. Alimbawa, digdi sa probinsya, pwede siyang maging gobernador. Alimbawa, ang agom na lalaki, gobernador, pwedeng maging kongresista. So, agom na babae, pwedeng maging mayor. So, ake, sa banwa buda, syudad. Sabo tabaga digdi, na ang kuyan, ang mga politikong mapirak maparoy, pwede po na magbakal ni na sa diring daga asin magpatugdok ning harong maski sa insa ina distrito digdi sa probinsya Kanalbay.
1: Si Bueno sa.
0: Diba? So gustong sabihon sa paagi ka ini, pig-legalize, mas lalo lugod na institutionalize itong pag-giging opisyal kan bilog na familia kan mga poderoso. Isabay pa duman mga katindugon sa igwaling kapasidad na magbilog nin sarong party list. Iba? Kaya dakol ang mga naglalataungon niya na grupo na nagpapahayag nin pagkontra digdi po sa House Bill 8389 or Anti-Dynasty Bill na pinag-aprobaran kan House of Representatives. Although mga katindugon, maagi pa man iyan, pasiring pa iyan sa Senado. And this is the right time, I guess, to show our force na magkontra digdi po sa naunang bita ng lakdang na itong pangaturugan po niya to. Itong tunay na anti-dynasty bill na talagang kung sa sarong pamilya, sarusa na, bako na tamiling na yaong ka sa probinsya, so ago mo, pwede palang sa syudad, pwede sa banwa, pwedeng maging kongresista. Dapat kung anti-dynasty bill, tanganing mapugulan ang kontrol kan sarong pamilya, sa sarong probinsya, sa sarong lugar, sarusa na dapat ang tugutan na maging opisyal. Sa pangaran mga katindugon kan sa tuyang mga buot na sponsors sa pangaran ni Manong Mani Seriman Kamukabos na panagos nagtitiwala digdi sa 91.3 News FM tindugo na ang porma talagang puwerte. Sa pangaran ni Manoy the rest of your family on kung ang dugon pa
2: listening to One Radio News tina sa buong biya.
3: Ito na, ang wellness is happiness. Magukol sa kalusa at kaisipan, papaunlad ng kaasumaya milya. Hatid sa inyo ng host at doktor sa Tiv Medicine M.
4: Mga kawayang buhay po sa Uli. Ito ang programang is happy. Hatid ng Bempre, apat na varia na talausay. Wellness. Ayan, ang Tatak Best Cafe ay Golden Globe Awards bilang the best organic sa buong at na National Customers' Choice Annual Awards Best Outstanding Coffee Mix sa buong. Kaya nung sinanapakahusay, napakahusay kundi at tinanghang pinakamahusay na bansa. Kaya kung magkakapi ka, tulit dapat ang kinakapi mo. Best cafe. Ipat na variance yan. Siyempre, ng cafe. One coffee. Yan yung original blend na higit wang na minamahal at patuloy na tinatangki. Patuloy one sa marami sa ating bansa. Then, ang lalong pinati. Lalong pinarami ang sangkar. Lukang makinabang, ha? Ang best cafe, gold. In one. Siyempre, yung paborito ng mga mag-asawa. Mga sangkap nito na ekstrang lakas. Ekstrang ganang ibig ko sabihin. Siyempre, yan yung best cafe black. Siyempre, rito naman ang mga nagpapacho. Yung now ng ekstrang taba sa kata. Ang best in 6-in-1 cold mix. Siyempre, ang best cafe. Transition registrado sa iwan at title sa mga butika at supermarket sa inyo.
5: Isang magandang benepisyo sa pagkat ng Best One Coffee with Herbal Mix.
6: Ako, Lalified Best Cafe user. Inom ng kapako ng anak ko, kafe. Trinay ko, Carolina, ang digestion. Normal ang pagbabawas ko at kiramdam. Sabi ko, yung si kafe na ito. Kaya araw, inom ng dagang masasabi ko, daga kafe.
5: Dito na tayo, kafe. Mula na, Healthy Fe with Herbal Mix. The best organic by the Golden Globe. This most outstanding fe mix by the National Voice and
4: sa puntong ito na topic ako, andako, tatalakayin ko dahil ito ko sa tarap natin. Ito raw ang magandang mga extra pump-up ng blood pressure. Sure, dapat na momonitor yan, narereg, mataas ang blood pressure, delik mga kalal, kakain. Napakaraming best tumalak tips kung paanong mareregulate ang extra ng exercises, ano, blood pressure.

0: bago ko po ituro yan, mga kawer, speak pressure is ibigay ko sa inyo, ha. Share kayong matake sa kung ang kape ninyo, marami ang mga share cafe, may mga sangkap na tool para ma-read banjong para po sa nakit-kit ka ay makatulong para umayos ang iyong kuya. Kaya nga, cafe, bilang pinakamahusa magnakapsa, git ko kaninang share rin or tulong po ang kapuya to. Tulong para maging low ng dugo sa katawan, ha. Ang blood check, bolong para maalis ang pananakit, pamamanhin, ha. To amazing tea, ang gold's bilara. Pagdating sa herbal na ito, ang ginapinakakatiwala ang tanda na tsaas. Siyempre, hindi ang apps na nagtatag mula sa ano, all ang chemicals, ano, walang pressure, nasa ang tulong. Marami kasama ang magnesium na tanda ang kondisyon ng puso blood pressure. Kaya every capsule a day ng minerals food pie ang sale. Basa ng sakasak, mabilis minerals food soup.
1: New day, it's amazing, amazing tea with hemp ingredients and stevia leaves for a high in grams. Drink for estka grams. Man, relax. Amazing tea na. Muscle fat prevents like cancer and heart to its property. Ulit sa health benefits. Amazing tea. Your drink bilis sa mga butika at nationwide.
2: Sa kiti, ikaw ay may mineral deficiency. Ang kakulangan sa mineral deficiency ang pinakaugat. Malalang para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kompleto ang iyong Caps Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga tulad ng magnesium, manganese, iron, copper, chromium, selenium, zinc, and Caps Food Supplement natural at aprobado ng Food and Grain. Pakas mabibili sa mga butika.
0: Speaking of X, mga ka-wellness, ma-regulation at talaga na mag-ex. Pero isa maganda po yung tiyatawag na pre-lakas. Hindi ka rin naman lakad, pero yung lakad. Imaginin mo, kung nahabol ka ng asawa mo, medyo pasimple lakad para hindi ka maglang. Pero yung brisk walking, kung ano po yung tiyatawag na brisk, maror, ano, cardiologist ang nagsasabi ng size. The best exercise tulong ma-regulate ang blood. Siyempre, yung pagkakilang exercise, kahit burito yung exercise, mga ka-wellness, okay? Siyempre, pag masyadong mabigat yung exercise na gagawin ang blood pressure, sobra ang pag-exert ng mag-shoot blood pressure. Pero, yung tinuturo, box, ano, no? Ba, tinuturo ko yun, pero yun, marami nun, ano? Kasi tinuturo ko po dahil yun na pre-wellness, ha? Yan naman ay knowledge na ang gagawin. Tandaan nyo yung limang four. Ano yun na? Hold ng four seconds. Inhale, long, after force, nasagad na po yung lang. I-hold mo, wag mo munang ilabas ang hangin. Then, after 4 seconds, dahan labas, magig ang hangin din po yun. And then, alabas, exhale nyo na, kayong humingi. Then, yun, 4 times. So, po yun na up na 4, ano? 4 seconds, gamit 4. Inhale, gamit po ang 4-8 times yan. Gawin nyo po yan sa tulong niya regulate ang blood pressure. Breathing, turo po, tor, kasama rin po yan sa i-recommend, in-encourage kayo. Makakatulong yan, regulate yung na taong high blood, ano po, na para tumatas ang blood pressure. First aid po yan. Gawin nyo po yan.
1: Heto na ang best G-Plus powder drink mix ay isang masustansya na juice drink ng pamilya.
3: Albert Catanyag, isang ako, nagtitaon ko ang best break time upang kumayos ang inumin drinks. Mas ginaganaan kasi ako, hindi ako nag-hide po yan. The ingredients na mayroon ng sarap talaga ng orange at guyam na sweetener ay napaka-healthy.
1: Best juice plus powder drink mix at full of business excellence as the best herbal juice drink brand in the...
0: Okay, next, eto pa, etong exercise na tawin nyo, sandal po kayo, ano po, yung inyong yung nakaupo, walang upuan sa likod nyo, yung inyong sandal po, imagine po ninyo, bend yung tuhod ninyo, yung hitay, ano po, pero walang upuan, ang sa yung likod, pasanding ding, ano po, sa edad po ninyo, kung kaya nyo 30 seconds, okay, steady lang kayo, tuloy yung pagpipigil. Pwede rin po na magstay na gaya, maximum hanggang 3 minutes, de minuto itagal. Okay. Pero po niya, na kayo, kung 30 seconds hanggang 3 minutes nyo nagawa, okay, tumayo muna 30 seconds, de, ulitin ninyo ng 4 hanggang po yan, ha? Yung sitting, napakalaking tulong, regulation at body size, okay, ko rin sa inyo, usahil baka man ito sa blood, kapsahin nyo, one at sama at masahe para gumanda ang ratio sa katawan, re-regulate ang inyong blood pressure, kung ganon, marerelax ang katawan, utak, sa amoy pa lang nito, marerelax na kayo, at hindi kayo insect, nag-haplas, tulong pa, para makaiwas sa dengue, at indong din, na matanggal ang pamagaat ng katawan, ha? Say, massage.
4: Okay. Isang impli maghapon, yun, nagkakaibay na ako na sa aking katawan. Pati yung pamamang mga kamay, hindi na lang nandiyan massage sa uwi na ako ng Dumaraw Capiz na nagpapatunay ang Q-Side.
5: Peach oil, mayamas ang sili at gumakati ang sakit ng ulo, dagat at mapabuk relation. Q-Side massage oil sa mga multi-part
0: hitam. Mga kawel, na rin tayo yung isbigay ko exercise ay yung no, mga ka-wellness. So, tatayo muna kayo, tapos yung ninyo, imagine, i-go forward, ka-level ng inyong shortcut, ano? Muna kayo, yung inyo, tinpan na ka-inyong shoulder, yung mag, ano, parang, kung hangin mong kakayanin,

0: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission. One station, One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. Ang programang ini hatod sa Endok and Botardo Jeep Mantinidong 8 pesos per 1 cash na GCash. Bisitahan ang sa Endang branch diyan tabi sa tubangan kan simbahan kan Tiwi Albay. Ako City, Ground Floor, Chow Palace, Tabaco City. San Jose Malilipot Albay, Centro Malilipot Albay, San Isidro Ilawod Malilipot Albay, Porok 4 San Lorenzo Tabaco City and sa PNR City. Maka-GCash duduk sa natabi si Ms. Gen Bot.
1: Beta, para 30, darada, 30, retrasional, 30, da, 30, para nabarada, para. Sakay na una, ang saing nung sintang pagbarreta, News Director, Ed Bordeos, parada, 30, parada, 30, larga. Radio 91.3 News Rada 30
0: Hatun Sendo Kani 8-in-1 Herbal Mix Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix Best Cafe Black 4-in-1 Coffee Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix Q-Sai Massage Oil Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink Asin Cam Best Caps Minerals Food Supplement Mababakal sa mga butika nationwide
1: Parada 30 Barreta Lokal Parada 30.
2: Diyos maray na pagkagabi ko lang dyan natabi ang parada kan sa tuyang mga barata ang inyong pungaldaon in Lunes 8 na kong 2000 hantag ang mga barata dyan sa technical department kumantabi si Ed Bordeos and sa Indong tagapagatod ngunyan sa mga detalya sa kita kan sa tuyang mga barata sa oras na alas 7 Diyos nin pagkaga
1: Parada 30
2: Inutong tango natabi na update sa kamugtakan kan sa tuyang panahon padagos paman giraray na na-experensyahan ang southwest monsoon o habagat na magdandara ni mga pag-uran sa dakulang parte ka northern as in central Luzon. Sigon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, daw medyo nagluluya na ini sa pagkamasunod na aldaw, lauman paman giraray ang mga pag-uran sa nagkakapirang parte o lugar sa Pilipinas. Sa baga, probinsya, Ilocos Norte at Ilocos Sur, pinaglalauman ang paminsan-minsan mga pag-uran na po pwedeng mag-abot sa 50 sagkot sa 100 milimetro. Patanid pa kan State Weather Bureau na posibleng magkausa ninin plus floods as in landslide, lalong-lalo na sa mga mabubulod as in hababang lugar. Pinaglalauman man ang madampog na kalangitan, igwaning kalat-kalat na mga pag-uran as in thunderstorm sa Metro Manila. Cordillera Administrative Region, Pampanga, Bataan, Tarlaca, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, at iba pang parte, Canelocos Region. Pinaglalauman na babibilog na low pressure area o kaya malaog na tropical cyclone sa Philippine Area of Responsibility sa masunod ng mga aldaw. Mientras tanto, ang natatanang parte, kansatuyang nasyon makaka-experience man nin madampog sagot sa mas madampog na kalangitan na igwaning kalat-kalat ng mga pag-uran or thunderstorm na kausa yan kan localized connective activity. Pinagpapagiramdong kan pag-asan publiko na magtinir na alerto. Dawa nagluya ng habagat, po pwede pa man girarin na magkausa ininim biglaan na pagbaha asin na pag... Rasay kan mga daga kung inkaso maka-experience ni makukusog na thunderstorm lalong-lalo na sa baga delikadong lugar.
1: Parada 30, parada 30, weather update. Parada 30, parada 30.
2: Ang kamugtakan kan sa tuyang panahon, hatod po yan sa sendokan, kaping natural, kaping herbal, best kapi 8-in-1, best kapi gold, best kapi black, as in and best kapi green, 6-in-1 with herbal mix. Gabusta biyan, bababakal nindo sa mga butika, as in sa mga supermarket nationwide.
1: Parada 30, parada 30.
2: Paragos man ang pagbulos kan laba sa crater kan Bulkan Mayon as in nagpapailing man girare inining halangkaw na aktibidad base sa datos kan Fibox. Basado sa ring record nasa 3.8 km na lava flow sa Basudgali, 3.2 km sa Bungagali as in 1.8 km man duman sa Misigali. Presenting nasa alert level number 3 ang Padagos paminsan-minsan asin mga maluluyang Stromboliang activity na irehistro man ang 39 volcanic earthquakes. Kaibahan na ang 14 volcanic tremors asin ang 292 rockfall events.

0: Nasa 1,615 tonelada kada aldaw ang ipigbugakan bulkan na sulfur dioxide magpunpa kanakaliis na Hunyo 6. Mientras tanto, inot ng piglinong kanahensya na warang kinaraman na ang paglinog sa nagkakaperang lugar sa Albay sa presenteng aktibidad kan bulkan mayon.
1: Parada 30.
0: Alas 7:13 nin pagkaaga, naka-experience liwat nin pagyugyug ang nagkakaperang lugar sa Albay ni nasa magnitude 3.9 basado ni sa alas 2:51 nin maagahon o pasado alas 2:51 maagahon ngunakan Domingo, Hunyo 7. Sigon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, iguay ni Ningrarum na nasa 8 km asin na erihis on lokasyon sa sirangan kan banuan kan Santo Domingo, Albay. Pinagkukonsiderar ning aftershock sa makalis sa nagyaring magnitude 5.3 na paglinog kanakalis na Hunyo 5 kan Biyernes sa kaparehong lugar na erihis roman. An instrumental intensity sa kung sa Indamatean ang Intensity 3 sa Legazpi City, Albay. Intensity 2 naman sa Tabaco City, Albay, asin sa Castilla, Sursogon. Susog sa ahensya na tektonik ang pinagpunan kan linog. Sa presente, wara pang pinaglalauman anong madadanyo sa aftershocks sa mga lugar sa probinsya kan Albay.
1: Parada 30! Parada 30!
0: Mientras tanto, nagkondusir ng rapid damage and needs assessment ang mga opisyalis kan lokal na gobyerno kan Tabaco City makaliis sa nangyaring pagyugyog na 5.3 na magnitude kan linog kan Biyernes, Hunyo 5. Sigon kay Tabaco City Disaster Risk Reduction and Management Office Head Jel Mulato, kabali sa baga nagatindir at baga barangay kapitanes maging ang opisyalis kan sa inang opisina kung sa nagkaiguan ng initial damage reporting na isa sa iraruman sa verifikasyon as in inspection kan engineering. Makalihisini, nakadeploy na ang mga engineering team sa mga facilities, mga eskulahan, tangan inamaraman ang mga naging danyos kung sa inharos ang mga batang kaananutaran sa mga edipisyo. Aadalan ini sa pagkikipag-koordinar sa pribadong grupo, engineers, architects, nga ninamas mapakaskas ang inspection kan mga edipisyo. Dagdag pa kan opisyal, nawara silang nairisong major damage sa kalihis o sa nakalihis na paglinog. Abiso man ni Mulato sa mga namamanuan na maging kalmado as in preparado. Sirigman na i-report in kaso mag-abnormalidad o igwaning abnormalidad na ma-experhensyahan sa saindang lugar.
1: Parada 30! Parada 30!
0: Alas 7:15 na po nin pagkaaga. Duro diretso lang kita sa bulos kan sa tuyang mga barata at masunod na barata atod po sa Indukan Best Camp sa Mineral Food Supplement. Ang lawas po nin tao, nangangaipuan po yan ng mga minerals kaya ugaliw ng katabi. Ang pag-inom nin sa rosa ng kapsula kan Best Camp sa Mineral Food Supplement, tanganin na makali kay kita sa posibleng kahilangan. Ang Best Camp sa Mineral Food Supplement, mababakal sa mga butika nationwide. Nadanyaran ang nagkakaperang eskulahan sa Rawis Elementary School duman sa San Miguel Island, kan Tabaco City, huli ini sa nangyaring makusog na paglinog kan nakalihis na Hunyo 5. Mailing sa mga retrato ang mga batak sa lanob asin sa ibang parte kan classroom. Nakatalaan man na inspeksyonon kan City Engineering Office ang edipisyo, sirigman ang eskulahan asin iba pang baga pasilidades tigdi sa Tabaco City, base daman ini sa direktiba ni Mayor Ray Bragais.
1: Parada 30!
0: Katakod pa kan baratang yan, adanyaran na nagkakapit ng establishment sa iniskulahan sa probinsya kan Albay, uli sa nairehistrong 5.3 na linog kan nakalihis na Biyernes. Sigon kay Bureau of Fire Protection Bicol Regional Director Fire Senior Superintendent Aquiles Santiago na nakikipag-coordinar sinda sa Local Disaster Risk Reduction and Management Office as in building officials sa initial na danyos. Napagraman apat na munisipyo ang napagraman na igwang danyos sa establishmento duman sa Santo Domingo, Albay kung sa'y nagkaigwanin minor road line crack sa parte kan barangay Buhatan mantang morauman ni danyos sa ibang dings asin siringman sa kostal sa barangay. Mientras tanto duman sa Legazpi City na iris man nagkakapirang crack sa Sarong Mall asin sa Legazpi City Science High School. Na-report man sa Kamalig crack asin sa Magalanob asin Kisame, particularmente na sa Old School Building sa Tagaytay Elementary School. Siringman sa bagunsay na iris on danyos sa Rural Health Building, particular na sa Comfort asin sa Ground Floor Building.

buildings kani asin sa Cagliari District Hospital na nagkaiguang na building yan. Presente man ang mga structural damages sa mga building asin infrastruktura o na sa mga school buildings bilang bubukas kang klase ngunya na Hunyo 8. Arada 30. Arada 30. Ang tamang oras, alas 7.18 na po nin pagkaaga. Dire-diretso lang kita sa iba pang detalyas kan sa tuyang mga barata at masunod na barata atun po sa Indukan Best Juice 10-in-1+1 Health Drink sa mga misis ng tahanan, lalong-lalo na sa baga, nag-ipos para po sa mga eskwela. Kung mapabalon ka mo nin juice, syertohon nindo na dapat ang juice na pigpapang mga estudyante masustansyang juice. Kaya digdin na ka mo sa Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Nagpaluwas nin abiso ang Tabaco City Public Information Office o unong ini sa naglalakop na impormasyon na wara ning eskwela ngunyan aldaw dahilan ini sa nangyaring insidente kan linog kan nakalihis na Biyernes. Base sa verifikasyon na pinagsagibo sa paagi kan Schools Division Office kan Tabaco, kinumpirmar kan Schools Division Superintendent na magpapadagos ang regular na klase sa gabos na level didi sa Tabaco City ngunyan na Hunyo 8. Sa ibong ini ka nangyaring paglinog ka nakalihis na Biyernes, pinag-aabisuan man ang gabos sa mga estudyante, mga magulang, asin mga na day basta-basta man asin maghiras, din bako verifikadong mga impormasyon na nagkakalat sa social media, katakod kan subuot suspension of classes. Sa giraray, para sa mga anunsyo, manungod sa klase asin iba pang mga importanteng impormasyon na pinaging ganyar ang publiko na makisumaro asin subaybayan sana. At opisyal na pahayang gakan lukan na gobyerno kan siyudad ng Tabaco. Gaysyon na, asin iba pang mga tangani na isa fake news. Rada 30. Rada 30. Alas 7, pagkaga. Masunod na magabarata ang dole nagpadara ni 19,000 workers. Ali sa tupad, tangani na tabangan ang mga public schools na maging handa sa pagbubukas kan klase. Gasolina pinaglalauman na magkakaigwaning rollback pero diesel may presyo. Ang kamera naglalaom na dai mapipinsyente ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa ibong ini kandaring kilan sa Senado. Ang super munay sigunian sa Department of Asin mga barat pagkalipas lang kanagakaperang pagirumdum.

0: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective na. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group shampoo.
1: Era natural organic shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and reduce hair fall. Era natural organic shampoo available in supermarket nationwide.
2: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa Era.
3: Hello, this is 4,000 Foggy Points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa Era.
4: At sinong kulabot?
5: Fresh, hindi ako.
4: Makidistro.
5: Ferong walat.
6: At parang watang-wata.
5: Era.
7: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako T at Kuminis. Kutis artista dahil sa Era.
8: Era, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
9: Ako si Salvador.
10: Sa gabi ay
11: si Salvi na. Malagyosa ang ganda dahil sa Era.
12: Era 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
13: With the escalation

0: Leading students population, Tabaco College is hiring applicants for teaching positions in various baccalaureate programs. Social sciences, agriculting, electronic business. Applicants must pass the laminations in their preferably with master's degree and with good moral standing. Interested applicants may submit the following: application letter, resume, copy of diploma and transcript of records and other pertinent documents to the Office of the Vice President for Academics, Tabaco College, Nomas Kabila City, or contact 0908-62593.
1: Sa panahon ngayon, mahalagang mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear at ECG. Medical services tulad ng flu, pneumonia at hepatitis B vaccine, pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Din para sa employment requirements, ang neuropsychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
2: Parada!
3: Oras, sa alas 7:26 na po, nin pagkaangad diretso kita sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga bareta. Formal nang binuksan kasudma ang ikaduwang Mayor's Cup 2026 Basketball and Volleyball Tournament na pinagpanginutan kan lokal na gobyerno kan Tabaco City bilang party kapadago sa pagbubusol kan sports development pagkasararo aktibong pamumuhay sa komunidad. Tampok sa programa ang Miss Mayor's Cup 2026 pageant na nagtaon ng pagkakataon sa mga kandidata na ipahiling ang sign ng kumpiyansa. Tali asin man ang pagkamuot sa komunidad. Nagatud man ng kaugmahan ang mga programa o kaya aktibidad sa araw kan DLC Music Band kanta high school. Asin ang DLC kan San Antonio Elementary School na nagtaong buhay sa okasyon sa paagini kan sa indang kahangahangang musical performances. Sa mensahe pinagtuunan doon ni Mayor Ray Bragay sa an importansya kan sports bilang paagi sa disiplina, pagkasaro, respeto asin ang marhay na pakiki iba sa kapwa. Matapos ang mga seremonya, tulos sa pigpunan ang enotakawat kan basketball bilang pudyat kan opisyal na pagpupuon kan kompetisyon kan ikaduwang Mayor's Cup 2026.
2: Parada 30! Parada 30!
3: Alas 7:27 na po rin pagkaaga. Iba pang detalyes kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Nagpadara ang Department of Labor and Employment tinasa 19,000 na workers gikan sa tulong panghanap buhay asin o sa ating disadvantage at displaced workers utupad ngani na magtabang sa paghahanda kan pampublikong mga eskwelahan sa Bicol Region sa pagbubukas kan klase ngunyan na Hunyo 8 sigon kay Dolly Bicol Regional Director Imelda Gatinaw. Nakula ang naitaong suporta kan ehensya sa DepEd ulit sa agreement kan sekretary kan duwang departamento ngani na suportaran ang pagbabalik eskwela kun sa inharos 5,827 beneficiaries ang natabangan sa Camarines Norte para sa 254 na eskwelahan na sinasa 3,853 man na mga classroom. Nasa 6,523 man ang nabeneficiaryohan sa Albay na kumpuesto ng 484 na mga eskwelahan o nasa 7,014 classrooms. Mientras tanto, nasa 5,326 man at

mga beneficiaries naman sa Masbate as inabenepisyon kani nasa 262 na mga classroom sa Camarines Sur, Iguaman ni na 398 na classroom sa asin sa Catanduanes. Dagdag pa kanopisyal nagabot man sa sobra sa 103 milyones pesos ang suporta kanahen siya para sa pinagsasagibong Brigada Eskwela. Alas 7:29 na po nin pagkaaga. Pinakusog asin tinaunan ni na kakayahan ang mga kalalakihan sa Tabaco City sa paaginik ang programang Safe Albay, kalalakihan na santigan ng kababaihan at kabataan laban sa karasaan sa ginibong multi-purpose o na pinagsagibo sa multi-purpose building evacuation center doon sa San Lorenzo kanakalis na Hunyo 6. Obeto kan aktibidad na midbidon asin paiguton na an importanteng papel kan mga kalalakihan sa pangangataman asin sa proteksyon kan mga kababaihan asin sa kahawinisan laban sa anumang klase nin karahasan sa komunidad. Pinanginutan ang programa kan lokal na gobyerno kan albay sa paaginik ang Provincial Council for the Protection of Children sa pamamayon ni Gobernador Noel E. Rosang katuwang ang Albay Police Provincial Office asin pigtukar sa mga parang importanteng provision kan Republic Act 9262 ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act asin ang Republic Act 8353 na pinag-amyandran kan Republic Act 11648 nagkaigwaman ng lecture manungod sa positive discipline. Pwede kanin nagtaong with Bar of the Philippine o IBP Albay Chapter ning libreng legal consultation. Nag-ako man ang mga nag-entra ng 5 kilos simbagas asin ang mga pananom na gulayon gikan sa Albay Provincial Agriculture Office. Nagpapasalamat man ang organizer sa lokal na gobyerno kan Tabaco City asin ibapang katuwang na ehensya para sa matrayumpo na pagsasagibo kanaon ang bitan ng advokasya. Parada 30, Parada 30. Na kapag-rehistro ang Department of Science Golden Cabilugan na 412 na mga qualifiers sa hali sa Bicol Region sa opisyal na o opisyal na nakapasar sa prestigyosong 2026 DOST SEI Undergraduate Scholarship matapos ang ginibong mahiwasan na eksaminasyon kan Science Education Institute. Sigon sa DOST Bicol, ang bilang na ini kan baga bagong scholar ng bayan ang nagsairarom sa mahigot na proseso sa lindong kan Republic Act Number 7687 asin ang Merit Scholarship Program kunsain ang lambang kwalipikadong mga estudyante makakaresibi ning komprensikan sa gobyerno kasabay ang tuition fee subsidy na may kantidad 40,000 pesos kada taon sa mga pribadong universidad, monthly living allowance na nagkakantidad ng 8,000 asin 10,000 man na taonan na allowance para sa mga libro asin connectivity pati naman ang karagdagan ng suporta para sa transportasyon baduon asin iba pa. Mientras tanto, tangani na masiguro ang marhay asin makaskas na pagproseso kansa ng mga dokumento. Pinagsugo kan pamayukan na DOST Bicol ang kabos ng mga qualifiers asin potential qualifiers na tulos sa sundo na an sa indang mga registered email, particularmente na ang inbox asin spam folder para sa pagresibi kan mga opisyal na notice of award asin ang mga critical na instruction manungod sa gigibuhon na scholarship orientation. Parada 30. Parada 30. Tang nanumpa bilang mga licensed professional teachers o LPTS ang sobra sa na mga nakapasar sa March 2026 Licensure Examination for Professional Teachers ulit sa ginibong Regional Mass Oath-Taking Ceremony kasudma Hunyo 7 sa Albay Astrodome sa Legazpi City. Sa datos kang Professional Regulation Commission, nagabot sa 6,122 ang kabilugan ng bilang kan let passers sa Bicol Region kung sa 1,755 ang nakapasar sa elementary level asin 4,357 man sa secondary level. Ipinagsagibo ang panunumpa sa tulong magkakasiblag the batch kung sa'yin nagpoon ang enot na grupo alas 9 ng pagkaaga. Pigsundan kan masunod na batch alauna ng hapon asin ang pangultimo alas 4 ng pagkahapon. Sa mensahe, sinabi ni PRC Bicol Regional Director Sharo Bidlo na magpapadago sa suporta kan komisyon sa mga bagong lisensyadong para

0: Alas 7.34 na tabi nin paggaga opisyal nang idiniklara kan Malacañang ang Miyerkules, Hunyo 24, taon 2026 bilang espesyal na non-working holiday digdi sa Tabaco City para mataunan nin pagkakataon ang mga residentes na makisumaro sa pagselebrar kantauna na Tabac Festival. Nakasurat ang deklarasyon sa Proclamation Number 1286 na pirmado ni Acting Executive Secretary Ralph Recto sa kapangyarihan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sigun sa proklamasyon, magkakarigo sana na mataon oras ang mga taga-Tabaco para makisumaro asin mag-enjoy sa mga aktibidades kabali na nakabali sa selebrasyon. Ang Tabac Festival sarong importanteng okasyon sa syudad na nagrurumdom kan anibersaryo kan pagkakamukna kan Tabaco asin ang kapistahan ni San Juan Bautista ang patron kan syudad. Iniman ang oportunidad ng ang mayaman na kultura asin ang bantog na industriya kan paggibo ng kutsilyo asin tabak asin iba pang mga produkto na gikan sa Tabaco City.
1: Parada
0: 35 na po nin pagkaaga. Pasirin kita sa baga police stories ngunyan pong aldaw. Lugaran, ang sarong 43 anyos sa paraoma matapos na tigbaosun kansa iyang nakaiwal sa sarong baraydihan sa Proksay sa Barangay Mangkaw sa Rapurapo, Albay kanakalis na Hunyo 5. Minidbid kan mga otoridad ang biktima na residente kang Proktres kanaon ang bitan ng barangay. Nagsapar ini nin lugad sa iyang payo matapos subot na tagaon kan 47 anyos sa suspek na residente kan Barangay Mangkaw. Sa investigasyon naglalataw na nagkaigwaning mainita na pag-iwal ang dua mantang nasa dance floor bandang alas 3 ng mag-umagahon. Naghali subot ang suspek matapos ang komosyon alagad nagbalik makalisa ang nagkakapirang minuto na armado na ning tabaka. Liwat subot ang nagkaigwaning argumento ang dua sagkod sa tigbason kan suspek ang biktima. Matapos ang insidente, nagdulag ang suspek mantang tulos man napigdara kan mga biktima sa Cagraray District Hospital para sa first aid bago ini piglipat sa Bicol Regional Hospital and Medical Center para sa karagdagan na pagpapabulong. Tulos man na nagresponde ang mga tawuhan kan Rapurapo Municipal Police Station na nagsagibo maning pagpapatrolya sa lugar asin nagsagibo tulos in hot pursuit operation sa tabang kan mga nakahiling na aresto ang suspect na recover man gikan sa suspect duwang tabak na naginamit sa insidente. Tanda na ngunyan ang kasong isasangat laban digdi. Alas 7.37 sarong 23 anyos na lugadan matapos na saksakon kan sa iya man nakalibin kasunod ni kan pag-iwal duman sa barangay Kalatagan Tibang Pirak Katanduanes kan nakalis man na Biyernes ni Banggi. Tulos na naaresto kan mga otoridad ang suspect na pigtago sa pangaran na Boy. Sa investigasyon naglalataw na nagkaigwaning iwal ang duwa matapos subot na makipagbulagan ang suspect sa biktima. Sigun sa mga otoridad, nauli sa komprontasyon ang iwal sagkod sa masaksak ang biktima na minidbid na si Mayi, 23 anyos na residente kan Barangay Valencia sa Biranca. Nagresponde ang mga otoridad makaresort manungod sa insidente sinturo sining naaresto. Panagos pangunyan ang pinagsasagibong hararuman na investigasyon kan mga otoridad. Duwang pinagtutubudang miyembro kan New People's Army ang nagadaan mantang tulong improvised explosive devices asin iba pang armas at da-recover kan militar matapos ang inkwentro sa barangay San Isidro sa Gua Camarines del Sur kanakalis man na Sabado. Sigur infantry battery ang baradiran bandang alas 5 aga kan makasagupa kan mga soldado sa pinagkakarkulong pitong armadong rebelde sa lugar. Na-recover sa pinangyarihan kininkwentro ang tulong IED, sarong M16 rifle, sarong ACE rifle remote switch para sa ibang mga personal na kagamitan. Sigun sa report, nagdulag ang iba pang miyembro kanabadong grupo matapos ang baradilan asin na nawalat ang sindang duwang pag-iriba. Sinabi kan militar na pinagsasagibo ang operasyon matapos makaresibi.

0: ng impormasyon. Manungod sa presyadong grupo sa lugar, liwat na pinaging ganyar ka 9th Infantry Division ang mga natatadang rebelde na magbalikbut na para sa saindang kaligtas.
1: Parada 30. Parada 30.
0: Alas 7:39 na po nin pagkaaga. Doro diretso lang pang detalya scan sa tuyang mga bareta. Nagsagibo ang Tabaco City Police Station in lecture manungod sa importansya asin tamang paghanda para sa mga mayon evacuees ali duman sa sityo nagsipit sa barangay Marirok. Pinagsagibo ang activation center sa Panginoon ka mga tawuan kan Tabaco CPS asin duty personnel kater sa lindong kan Panginoon ni Police Lieutenant Colonel Virgil Bimanta sa daw ng bitan ng lecture Victoro sa mga evacuees ang mga panginot na bagay na dapat ibugtang sa go bag kung sa ini dapat itago asin ang mga importanteng paghahanda kaini sa panahon kan emerhensya kuna. Kasabay kani, nagsagibo man ang kapulisan ninpakawat sa mga aki bilang parte kan psychosocial support activity na ubetong makatabang sa sendang emotional asin mental na kamugtakan mantang nasa evacuation center. Sigun sa Tabaco CPS, parte ang aktibidad ka city program kan lokal na gobyerno na may betong pakusugon ang kandaan pamilya asin komunidad sampang kan mga piligro.
1: Parada 30. Parada 30.
0: Ang tamang oras, alas 7:41 na po nin pagkaga. Pan sa mga detalyas kan mga bareta sa lado national ang Senado, walang Senate President, tasigunian kay Senator Chisi Escudero. Mantang ang West Philippine Sea subject ipinagbubusol na ibugtak sa Department of Education Curriculum. Yan asin apang mga bareta masunod na.
2: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may pa. Manok na nasira. Chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
3: Looking for a school to start your master's or college journey? Tabaco City, we offer master's programs, master in majors in business management, educational management, and public management, master of Filipino, master of arts in teaching English, baccalaureate courses, bachelor of science in criminology with free sublimation.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee. Herbal malin mo.
1: Ako po si Askes. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
1: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
1: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
1: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis. Isang cup na natural sweetener na stevia.
0: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Parada 30! Parada 30! Parada!
5: Alas siya na po ng pagkaga padagos kita sa iba pang detalyas kan mga barata sa lado lumal na pag-iaksiptar as in pigtaunan ng pagsaludo. Dahil may 36 reference Alceda ta ni Cole Beher sa Banuan kan Pulangi matapos kayong masong kiita. Ani kalimang pwesto o top number 5 sa kakatapos pasana na March 2026 licensure examination professional teachers. Ang pambirang trayong po na ini ang pinagmimidbid kan gobyerno bilang sarong malinaw na patunay kan tiyaga higos asin dedikasyon sa pag-ayo an sa mga kahobinisan magserbi nin honestibay salado kan edukasyon base sa programa kan national na gobyerno para sa pagpapa-asenso kan yamang tao. Padagos man ang pangapudan kan lokal na gobyerno na suportaran asin midbidon ang mga natatanging albayano na nagtataon in onra sa komunidad as in nagsiserbing ehemplo kang katibayan sa bilog na nasyon. Nakatalaan man na isagibo ang Professional Regulation Commission o kan PRC ang face-to-face sa mass outtaking o pinagsagibo na kan PRC ang mass outtaking kada Domingo duman sa Albay Astrodome sa Legazpi City.
4: Parada 30.
5: Alas 7:49 na po nin pagkaaga.
4: Parada.

Ginaglalaoman naman ang kaoning sagkot sa 2 pesos, 0.90 sentimos ang kada litro kan presyo kan diesel, mantang posible man na mabawasan nin 1.50 kada litro ang presyo kan gasolina, mantang nagbabadya man na maglangkaw nin 4 pesos, 0.70 sentimos ang presyo kan kerosene sa Martes, Hunyo 9, taon 2026. Sa aga na po yan. Base po sa Minablat sa Singapore, trading as in foreign exchange averages sa nakalista apat na aldaw. Sinabi kan sarong oil industry source na pinaglalauman na nindaan dagdag bawas sa presyo ka mga produktong petrolyo. Pwede kini posible man na turusan ka Department of Energy ang presenting patakaran sa pagpapalangkaw as in pagpapababa kan presyo ka mga produktong petrolyo tangani mataunan ng mas dakulang kakayanan ang mga oil company na makasabay sa paburubagong paghiro kang presyo kang petrolyo sa pangkinaban na merkado. Sigon kay Energy Secretary Sharon Green, pinag-aadalan na sa kunyan kanahensya kung papaano padikit-dikit na babawasan ang mahigot na pagbabantay sa presyo mantang pinagsisiguro pa man garare ang proteksyon para sa baga, para bakal. Nagbaba ang supply o nagbabaha, gulping o niyan ang supply ng bunay sa nasyon, sigon din sa Philippine Egg Board Association. Inako kan PEBA chairman na si George San Diego na may oversupply kan bunay sa nasyon. Ang pagbabaha subot kan supply dahil hababang demand sa merkado. Apwera kanina kapokus man ang mga poultry farm sa pagpapabunay kan mga manok kaysa sa bunoon as in pabakal ang karne. Ipigpaliwanag pa ni Santiago na resulta ini kan sobrang pagbakal ning karning manok as in karning urig sa ibang nasyon. Dahil ang takadakol ang nanulugi sa paglaog kan mga imported na karning manok. Ipigbabaling na sa nasubot kan iba ang kapital sa pagpapabunay kan mga manok dahil ang ta warang imported na bunay sa nasyon. As in, wala sindang kakumpetensya. Parada 30. Alas 7:50, iuno na po din pagkaaga. Parada 30. Parada National. Warang Senate President sa Ngunyan ng Senado, sigon kay Senador Francis Chis Escudero sa iyang podcast na Chiswis. Si Escudero ang hapot kung siya party kan majority o minority. Paliwanag ka, Senador, may kukonsiderar na party kan majority ang sarong senador kung nagboto siya sa nangganang Senate President as in minority naman kung nagboto siya sa nadaog na Senate President. Pero sa sitwasyon subot sa ngunyan sa Senado, wala man ining presenting Senate President. Pero paliwanag kan senador na bako porke party kan mayorya kakampina kan administrasyon as in bako man bot sabiho na minorya nasa lado na kan oposisyon. Sa naunang bita ng podcast, Escudero, na i-record din kanakalis na Unyo 4, sarong aldaw matapos ang sorpresang pag-atendera kan senador sa sesyon kan Senado. Naglalaman ang Kamara de Representantes na may maapektaran kan nagpapadagos na iriwal sa Senado ang nakatala na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasunod ni kan napagmidbid kay ni sa pamamayon ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Sigon kay Deputy Speaker Paulo Ortega, nautob na kan Kamara ang sedang mga konstitusyonal na trabaho. Katakulin ni kan impeachment proceedings as in nakanda-sindang ipagpadagos kan Senado ang mga masunod na kabtang kan proseso. Dagdag pa kini, pinaglalaoman indang maresolbir na kan Senado ang sedang riwal tangani na makapagpuna kan hearing. Binanggit man ni Ortega ang halangkaw na level kan interes kan publiko sa isyo. Si Rigman, sigun sa iya, basis sa isang lokal na sentiment survey, sobra sa 86% kan mga respondents ang nagahapot kun noarina mapon ang impeachment proceedings. Sa ibong kaniriwal sa pagultanan kang kampo ni Senador Sherwin Gatchalian at si Senador Alan Peter Cayetano, pinagtaunan doon ni Ortega na di dapat maging rasonin ni tangani na mapinchante ang hearing. Ultimo sa detalyas ka mga baratang pangnasyonal dahil na kinakaipuan ng sarungley para ilaog sa curriculum kan Basic Education on West Philippine Sea. Inang reaksyon ni Pasig City Representative Roman Romulo, ang chairman kan House Committee on Basic Education na sa prosopesyong pinagbubusol kanakbayan party list sa Kamara de Representantes

0: ngani ituro sa mga kaobinisan na pagmamaisadari ka nasyon ng West Philippine Sea. Nakabinbin kaya sa Committee ni Romulo on House Bill Number 1625 on West Philippine Sea Mandatory Education Act of 2025 na pigpadrinuhan kan mga representante kanakbayan party list na sina Chel Jokno, Persik Sardenya, asin si Kada Kiram, Ismula, kaibahan, sinda mamamayang Liberal Party Representative Laila Dilima, Dinagat Island Representative Kaka Bagaw, asin si Albay Representative Shelo Crucel Lagman Luistro. Pasirin kita sa Lotto Result na hatod sa Sainukan Kaping May Marine Result sa salud ni Tawo ang Best Kapi 18-1, Best Kapi Gold, Best Kapi Blanc, kasi ng Best Kapi Green 6-in-1 with Herbal Mix. Mababakal tabi nindo yan sa mga butika nationwide. Sa Ultra Lotto 658, Uyapon winning number combination 53, 1, 4, 45, 51, asin 22 ang jackpot prize. Sabinabot na sa 75 million pesos sa Super Lotto 649. Uyapon winning number combination 41, 31, 44, 25, 42, asin 33 ang jackpot prize. Tagabot na sa 25 million pesos. Wara patabi kinanggagana kaya pagiromdom sa natabi mga tugang din agad po'y paglaom sa swerte at sendong kapalaran. Magigosa sin magtyaga, tangan inaw masenso ang buhay. Parada 30. Oras, alas 7.50 sa isa po nin pagkaaga, ina po naging katripunan kasatuyo mga kabareta. Shout out ko na sa 26 live viewers sa Facebook kay Evelyn Abunete, Maria Corazon Buban, Giselle Bas Bordeo San Bongkakas, Manay Perla Bindal, Josephine Bikilio, kay Elena Valenzuela, kay Melanie Bejo, Calixto Ballester, Gina Brera Cruzan, kay Beth Morales Bragais, Richard Papa Bordeos, good morning. Antonio Kama, Richelle Cabuqueo, kay Marie Ruyo, good morning. Mga tugang di magarali sa pagbulta data. Ang morning edition kan programang Teredor sa Uno, masunod na. Otro unta sa technical department, nakatuwang ta sa pagkatod ni El Muguera. Ako man po ang sinong naging tagapagkatod Barreta, Ed Bordeos sa One Radio, 91.3 News FM. Tin dugo na
1: Parta hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Coffee, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, Q-Sai Massage Oil, Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink, Ascaps Food Supplement, mga butika nationwide.
2: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang dekalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe. It's up sa gabos, mag-akan ang PhilHealth Accredited Asabing Ospital. Bukas 24 ang sa indang mga arugan, paanatory, consultation, check-up, confinement, as bisyo medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag 981-252-SELECT and fetch the same rate.
3: Congratulations, ma'am. Ako, sinado na po ba si baby? Bago umuwi, siguruhing mapababy ng Bean Pasis at Hepaby Vaxhep. Ito po ay ang bagong panganap na sanggol. See you po ulit pag 1.5 months na si baby para sa kanyang unang bisita. Tandaan, complete para sa Central.
4: Ano yan? Dug ang labahan mo ah.
5: Ma'am, hayang kaya ko yan.
4: Di ba yun? Pero handa yung kanya. Unrock Lick.
5: Unrock Success.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop. The Soap and Sure Soft Softener with three variants na pagpipilian. Osh Block and Unrock Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
1: Available in all supermarkets near you.
6: One Radio.